0: binae se eyiba
1: se katua no
0: se sa katua no eh fere pa ana odie se bema no da obunsa betantal bema no
1: bema
0: bema ho
1: bonso swankasa
0: eh ya
1: I was sent
0: oh papa
1: manaka
0: enti me chewa de habaya ne nana no te egu aduane su o jama
1: e ma body by you say
0: banche ye gono
1: ye se menkenu
0: ha
1: o jama
0: o jama
1: habaya
0: habaya o be jam e dia fra nyinyan fro wa habaya ba akope no abo no kurukura kokurua de go o be dan nyumwe bia na no yi ba ko sebe e dia se wase
1: ujama abai emunu
0: emunu aha ujama aha ujama aba ne munu we su munu
1: enyam fu gwa so ba no su
0: munu
1: ti munu ye na okesi
0: okesi eni
1: no wayam
0: no wayam
1: we de on right
0: dabi
1: ehia de awo
0: ehia de awo
1: emunu no mi ye nsio no na wo bonu se ujam ye na wo bonu kwa kwa
0: kwa kwa ki ti ki ti abetu ndi ashe wo wa
1: so wasi
0: bu wan ketwa bi a wa hwe a jina se bi so se bi bu mu fanche mo Mushira mpa no akwan no ene maketwi pa mu twi
1: Mushira
0: shire mpa
1: Mushira mpa
0: e ma si ni di pa no no
1: ene Mushira mpa
0: ya nka no sabe mu fanche mani da sumna so aha enti ayi ye nana no se obi nim chumwa ene shire mpa
1: ashiye
0: so enso ye se obi nim wa chumwa ene de ya bi ayi chumwa chumwa ye sabe so se bi eburu otukwan
1: chumwa
0: chum o kapchum
1: a chum chumwa
0: ha e kapchum
1: eh
0: so ho ha nti obi nim sabe otukwan ene sabe oba no eja na no obi nim omu mie no hie so ke obi nim chum pa na sampa she da bi obi nim chumwa ne shrempa sunsun no ne din an kasa no
1: shrempa
0: shrempa nti na oba onim se de obesi ayusu no no okonet okonenim odi shira odi dome
1: atumwa no shirempa
0: shirempa
1: ashiyeso
0: ashiyeso
1: binim tumwa tumwa
0: ha nti onse sabi etokwa no ekatwum ana ya de wa so so bia ya oba what i say onse bana bia ndi wa mama de ntwa ba de ntwa so ho tutu tutu wa aha di chumwa no oba no tukwan no enne shirempa enne na se kwan no obi nim na hie so sa na nana nim kan
1: that is the moon number ye mama ni otum number that is the moon number no ye di ejuma ha no obi fry no ba so life na eni wadi enkomo ofre onyame akwa na me so ofre radio no modern my new ninkobo bra umma radio bia ne stable yen but I will man patch up and why you crack crack crack crack crack crack crack and why you crack number the age man is 0557387672 0557387672 I'm in for so for you
0: I'm talking to you. Ana woni dia de tushi je trofa e kana se nka ne dia ne kokko no
1: nka dia
0: ne kokko no so woni ne kokko no aha o fa fra tika haba ne no anom within me show se abro so kura 5 days maybe I better stop
2: na me ka ka ku so yo kuna ne so
0: a fire fire na su bubu
1: da
0: bia no dia yentu min kan radio so
2: ni nyambo ti abunu min ne
0: fere ni pa chama
2: ta
0: okay
1: hello

0: tie mi wo fie wo no nyame peso do jina benane e wo abusuani ema yedie ne nkonimdie e ba abusuani mene wo kafe ba ta bia wo ba ne mami ensa ni nyana no so safo ba ko bi wo ma wo no na urade e te kire abusuani no e de ase ni so bat ma mene ni yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bia so safo ni nia no nyana no nyame e peso o lefti joseph Efu ya kwaya ya fasu wa ya di Joseph ya dey Ya di ni fasu Onuwa ni niyanumo Nansu ni nyine muno Onyami maasafu wa nwa di shenensa
1: Nikwado
0: Yes, ama nkunimdiye ya dey abaye Nkunimdiye ni subaye ya no Efu ni niyanumo nso diyeny Efu Anopayi meikatina wabia wotiye miya shushu Enie maajiyagu Eviyasi sofo Uba ahosu wa wasuwa kasamao Na utuwa na mwansu wa nyame mansesa yebi ya deyi
1: Eba
0: Edie na meka atiro obi ya woti yemi Sofu safu Sabi se nipa yare dademu Nasi ya tamuna yetibide ni kwa yare sabi ya Ana wadu ya fulobi ncheng emu wadu ya nifahudi Eya sa nipa nidia I thank God sa nalo oka isa mebefidiesho Meka se obi ya woti yemi wa yare diabetes
1: Sitre yari ye
0: Sitre yari ye Mesis that day no anam hu se Enipa yari good demo no Sofu omu dosho papa
1: Sitre yari ye
0: Sitre yari ye Me derwadi nyanku pwase se nipa biyara me turo sa challenge wey Onyami na mesu kasa menka sa asa niyo wafidiesho Me derwadi asi se sanko fwone yesu tiye ba ye no Obiya me hu se ampa papa woye no kwa fu Wane tuwa na mwamba that day no Obiya obaye biya musa papa woye no kwa fu Mene panyibi siyayo kwa yamai hele Ose papa tenasi ya kamase mnemo emomiti That day no anusube pia mbiyo Oso msafu wa yadiyo Wangwa yena wakwa mpaibwa watutuntumada
1: Ni brabidi yenu
0: Ontutuntuma wase enoma atade
1: Si ni brabidi yenu
0: Obusa misa papa na uye de unsa mekura ame yoma hele
1: Wadi ntume kwa yenu
0: Oso msafu Unu maria we Wapake de car no filling station. Ano na from no oba.
1: Ti awa. Ni ti awa.
0: O se papa. Sa unkura ba yi ana menim die kura o.
1: Urubu am.
0: Sa.
1: Urubu am yen bia.
0: Aha.
1: Se kachere kwachere yese kusachira wo.
0: Mm.
1: Ko we di nti a bebe uwu e ba be man uwu.
0: Owo. Me se da den na so mo safo. Me wu sam ko fa yare diabetes e what the hell no.
1: Si se yare ye.
0: E dosso. Ano pa isu asadu wa biye mo
1: Boye kwa juma
0: Ena no pa mesa ye yari eno wa juma Ano pa
1: Yo wasi chile yari
0: Obiyo wasi chile yari ye Asop safo Enya kwa nebra sa mo Ena kwa liye damsu damsu wa wade adifu omu Masa kwa kwa fwa drofu fwa sa adi ya ba
1: Adro
0: Asop safo Meme se Uni mobiya ni sisi Uni mobiya wo problem wo ni sisi Me se, oni mo biya o problem e wo ni waste ni sisi.
1: Enti atu o mwana.
0: Enti atu o msom safo. Me ma waduro no bato ba kusei. Tiye di yew. Me ma waduro no bato ba kusei ya ento sa bato ni besan wanka sa. Ube babe kandi ye wum. Edi achere me.
1: Bisi si jari ye pa o.
0: Me se, me ma naduro bato ba kupe. Oni o anko no, oni ya o me kandi ye wum. Enfantere me. Asom safo Enzira fidiye nye fidiye ya fidiketu wawo
1: Intina mi bisa wano
0: Asante redi ya se wupe number one Enzira ne dikane
1: Station biye ni ho
0: Station biye ni ho Me itina fidiye weso Aka ni pen enye pen fa Sensi siye na tia Sensi siye na ya den Me se Minyan kupo atira me duro amenye Na opa nami diya duro ni bimao na wako nyusu bato bakuwa Asom safo Me se bato bakuwa ensa Sadi ya meka ya mebuwa bre nisina fidye so Brabe gume ni mase kase Papa wewo nkano kure
1: Si yari asem na uke yon
0: Mese si yari asem som safo Adi ya me Onyame mfanshe ya mensano Mi modin Sabi Metire fidye so Adi ufuwa ba nisina FM Wase dodo wasa ne boy yari ya frani Chire yari ya so Sa chire eti obina Etule titi wobi Etule yadi yade wobi so Wakua kua kua enko Tio Ayabida waa ya mfa nsonya meye Eni kone ni akonya me mete so a me di yesunsun numa no aso bza for why na toy
1: kai se ne o brante do ya etre no
0: obi o ya re tre ya de e na to sa akonya ne de teme
1: no ka pradia
0: pradia ani o to sa de no e de beteme ya musa se oba ye ne san ku anyo de a to be tam sika mu o ti sei
1: akoto
0: akoto adia biara aso bza for me kura wa nyame juma mbia me e ye ne ma pa o nyame na me so
1: adi adum wo
0: adi ayama nkofu na mo mo so di sadia na ede adum me de bia me ka o ma so dan enia ye di tina so dan ni nyina no so safo
1: yeah
0: e ye nipa ba ko
1: ni tuya ni nyina
0: obi ne tuya ni nyina abrantia wo ye adjuma an adjuma perform oba me ntan na me katsa sa me bo ano asedan ten rade se adi a me yema ano no ta bo ano ene eni ya biara guda ni soro na di guso wen ya shehu anopai me katro bia ni maam ya wo no awon na ya busua no no acha da bia wa keka kona busua da no sani pa na no pa won tu na mo e wo bi ya den e ko wie bi
1: e wie bi
0: me si e wo bi ya den
1: e wie bi
0: e wie bi anopai ki bi wo no ma wase ya kero ki bi wo ha e wase ya kero Pasop safo. Ya sha de bi o. Sefika, sika. Eni wura mo a, busa ho se ya da na kwabrane. O te be fa ta de bu bagi. Afa mpa bu agu bagi. O se me kwakwayem. Me kwakwaye galamse. Ti o, me kwakwayem kwakwaye galamse akoye aduma. Aju sha agudie, ade abafi.
1: Ise.
0: Se wo anya fa safo ana.
1: Ntimi nko.
0: Ntimi nko.
1: Na kokra emfa.
0: Dabi obi tie yesesi ya me no ka sey so safo wa bompa ya bompa ya bompa ya but ba bi abrabo no enye mati mu ana ye dey etim
1: peja bi ama
0: em peja bi ama ani da so obi ani ho me ka brantie bi oba me nten oba no ni kapre me tai bo na dance ye wa sey
1: yeah
0: oba no ni kapre o me ka tra ni se urade so nsum na me so ba boa o na me ka no hema ni di
1: no ni ofa fo bai hora na
0: on the far from free brokrom brokrom e ba be piem abrante ni bai ya no bi o wa so da mu okra me sai sika edema no abra na kwa nchere bai edema ni sa ti na fa koye asidan ke urade se obi anu oda zero no onyame ya left him
1: amen
0: wo dia na okoso e wa brabom wo dia ni ya den oto aye nto ayaka ayaduma ayadie promise and fail mama odiani akwantu anopai mesrew baby ba ko ni nyina ya dia ni show ya kwanu manje mpatase e bonsuo mu ho anopai ya kwanu manje mpatase e bonsuo mu ho papa no otisun subaja no so no dia ya friend was office so no no dia friend eja so no no dia dodo na friend odi fo so no no anopai ono no wan ye kon ye kwa ye kwa ko pa dance ye aso safo obi an nante so ma ni yes
1: ni we shall dance ye
0: o we shall dance ye
1: ne e ha no hu
0: ade ye na e kwa so abrabom me se o ma na wa wo mo no ba ku bi wo no ma ono na wa de pa so fa ne so
1: me peje busia no
0: e peje busia no mama no pa so ne wate so safo de bi ya me ka se me se o ba ta ye
1: sorry
0: o sare ma ne ba no ne ba ye die ba no o ba tan a o sare ma ne ba no ne ba ye die e ba no so o ba tan no kwa mpae bo a o so safo first na mpae bo ye kwa na mane ye mehu this time ye nkwa ni sa e ye run for your life
1: we're going to give
0: crown yes one gas a jane jo crown kwa shabu shia u film ani ama nkwa ye asam tu se si a wu kwa da no na ba sare fio na me ka se mi wo ho o da bu sua bi na so safo asam tu se si a na so o pesika 1000 Ghana
1: na bu nya bi
0: na ra fo so numbers be 700 de guso obi anti me cha 1 million 1 million 1 million ni pate e se so safo asam to critical ya se ya pesika
1: 1000
0: cedis wo afa ni bi o ma ni ni bi ni anu ni bi o fo so number se gusu more than 700
1: no je ni partner
0: o nya ni partner obi ata 1 million 1 million
1: am na 1000 na
0: I was so deleting numbers before we abrabu
1: o ya ye mbo
0: me do kasi
1: o mo no mo na mi na kapre ni o mo
0: kapre ni o mo saho bo yonko bia afam to wa hotira bre mu udan to ana obetimi atichaje wo pain na wo do ho kobo no
1: what is saying
0: sani pana de ho kobo no sani pana wo do ho kobo no
1: si wona fufuri nyina obie ni kapre eno mu nyina no ba sini gufu no so
0: enya
1: a disturbable fu no
0: enya yise
1: wo ana freezy
0: enya yise otobsafo pain na de ho kobo no eno apani ni panyi di anna panyi di nini nishiyai awa sofu panyi samsi eje asore wo obi afra nofa obi afra nofa
1: ase bibi wono
0: aye obi afra nofa me wano ma ano afra mino si eja
1: afra di ejera se nini
0: yes
1: afra bimu wo isu pa
0: me wano ma ano afra mino si eja na hoti sa elam si olu ma me hoye ase menam ufiye nani mo ena uwe he elam si ofa me wo ho me sasoro ase ade abra me see from by was a for car and your car ade osofo what the men number bi your car sase yantam osofo ewrade sunsun katre me samen chawade osofo am no yawo ewrade sunsun samen chawade anam sofa what ka sama me ho adwene me e dia ne maya ma wa ewrade sunsun se chamade osofo papa ma monitor watch on se ofa de one is of a penny a junk to
1: Nantia,
0: one in a Nantia,
1: yes,
0: a papa, Ubafi, Yeshua, and someone Yamina was so awoke. My money tower, money tower, money tower, money tower. Now who said, Dio Namisun, Sumitrobia, and I, or Fabra Nisia, Sodan, or Fa, Menkabi, Samo, Sofzafo, the one of my most, I'm your one trip, Abigo,
1: Monsieur Go.
0: I'm your one trip, open you one at Dubai, almost say, or Fa. Papa ni minim di ama yama no minim di ama yama no sofo odome firi na komem odome firi na komem
1: we no le no ba wo fun so a bi ti ko asen ye ene ye wo ya ana
0: ei me say some sofo mi si abida sa me da wo me wo soro na panye ati ni atuka ba be si fom e fra me say sofo na we ena me say ofa me wo e soro wa se mi ti na ofie na ni mu sibira wade me tena kae wade me koi adanko ame kwane so ye frada bi katapilem wade me asase yantam ose sofo e ka me se me ncha wade me hwan anim di me gina wo ndo ma me foi osofo safo bi wo nom na so nyame afa nom wa obi kura wo nom asofo safo oni favor wo ni pani eni pani ma do oni bi
1: ibodi bi
0: adum meni o kasai obi wo no awoto odi favor ye de toade obi tie me o ya tuma na so obobra enso abra ba ni ba bi otima na tim anopa me sra oni pagasani bi a wuti me ani ama nkoi ni titiru bi ya bi bi anya yefo enfo ni ba bi a wo enfo ni ba bi a wote anopa me butu anoma nje mpatase mi butu anu anye mpatase osofo ena no pe wona yare no me yare san wo juma ntem garas ni abano e ta se me hwe wona yare ne ntem
1: yare yan kasa
0: obi o de yade me nim yade a opese obi san wasem na emom osofo me se
1: yare de e bi ne ne ya wo bo so yi se se yare ye
0: osofo
1: e yade a edi ni pe nya
0: me se adam me ba fi die so a me ka se se kire yade obi o baba so ni wona wona wo ade a wo de test ya fa bra no osofo hono me se se ni pa e yare good term no e do so I'm telling you if you on me that day me ku ada no eni pa ba go fi on me na nya sam ketwa I'm a prime sra wadi na ku pon se oni pa bi ara so so mo de yade e ba de piem Awurade mfa me so nane niyama mawo. Panyi bi ba me nche, oka kire so oba me nche.
1: Oya.
0: Panyi bi ba me nche, ose oka kire o.
1: Oba Jordan.
0: Yes, ose wa ni di nkomo.
1: So ni di ka pio.
0: Yes, ona ni first person.
1: Yeah.
0: Oba ni ose me ni sofo safo kasai. Ena sofo safo se me mra.
1: Bema.
0: Yes, u betimi abo me. Ampa so oba me yade ma no. Oka kire me se sofo so. The way I'm sitting here with radio ni so. Ani said ye, me ba won nche. Isi yame no eje mensam ukwada so panye bi di kan ba sori fi o oba ni some safo ni ami jina ho ni o se bi sa me se o yeso fu solo e no bi sa se ja hu na bi hu no ɔsi sɔfisɔ wɔn mu hu na mi hɔ no ɛna mi sɛ hwɛ bɔɔdo no so na hwɛ mɛ dimi ɔsi ayi ɔsɔfo wɔn ebi ɛfa kyɛn mi na mi
1: minim
0: sɛ nkɔla ni bi awo ɛna mi sɛ ɔnyɛ hwee tena se sɔfisɔfo ɔtena se no ɔhu sampa ɔsiɛ wɔn na mi sunsun adeɛ bi a mi da ne de maa mi bi ya no panyin ka kyerɛ mi sɛ sɔfo ma sɔm yie na mi kɔ na ɛsi mi yɛ a mi wura nfiw. Young one up a pepper, bound quaddle. Young one up a pepper, not penny enough for them before so catch them, sir, papa. And near drawn on it, or the mammano. Namian and Ukraine, a drawn up one. Sadia no bar, now all not the idea, not bo, and that's in a missional. The catcher's open, you want the idea, and your pole, and Sabbath here.
1: Say less than a deal.
0: Yes, or bound quaddle, the young one that's on your frame, damasi. Na panyi a wotena ne se wo mra menche asema wo ka tena me se sofo bi ti wudi da me nisa di ode ama me ne beje adwuma ampa anso eye adwuma osofo safo me betena fudi yesu a me ka di onya me di adom ni o me me si ade bia na oso abobia ne me bi ti di me me di ano no me si di sofo solo
1: osi ni oyo ye bia eye
0: osi obo bi bia ye o hu se di obo bia ye den
1: eye
0: eye
1: ne papa
0: eye papa me wo ba me nche
1: uni uni mu uni bi na uni hu mfaso wono na go pon se eye
0: eye ozo sofo eye o
1: kan ka bi na mu se oye
0: oye
1: na me se eye
0: ye nim di yade kan ka bi yade
1: eye
0: agro no ma akra wo bi nim di yade ye na no ku ado na ba so ndia me ka bi yade si wa so fie
1: o bi o boy bi ya ko to Genesis 131 na me hu se oye
0: ye
1: na
0: oye bi aye ozo sofo me ka tra panyi ni oye o here buwamu kwa naso
1: yeah.
0: Me mweni jini oba na sori fi obi ya hose praye ni sisi achia mishani siya na mipuwa obi di iti na nubisa ase wa yehwane osisofu mini ya ba wane meprasa ase mo
1: yeah.
0: Eno mkache aso openyi semeti niya yadia mama wajia ni fahudia ba sema miken meka na sori demu meti niya yamu wajia ni fahudia ba jisa ubrani abrono ma tuntum abrono ma ye tuntum afre bi obi sam sa papa me ba ba de na me se no nya wo adwuma me na adwuma me na sunsun na me so a me ka tro ntifabra o pe bi ba ye o ye fast ko pe bi ba ni bua bua ni bu ni na me se ana me ka tsa sa ma dania de du de ko na ti adwo me ba ko ye ni ya hwa de be de e be se o so sa fo se bi bi da so na wo pa de sa no pan utu wa na wo me ya dane afri wo so Jabi se se adie we ya me ma me na jano mo dia to su dia me mpa Awurade se sano ma me ampa nso
1: be se sano
0: Awurade se sano
1: tie no
0: obi tie me sofsafo o da wo tie me ba da bi onye na adi su otu ana mo enne e da kura na eto enso na eto afamu bra wo dia wo namu na wo ba ne ka tire Awurade se Awurade himi mo bo na se sate bia no
1: bituma so ne nsue ne mu nye nsunje se ensue ma nsue beto for the whole day
0: asam sam from message say nsue kura na egugu a on the one from no amara sa wo fa sa nsue wo mu bedura so bi fi ono ma asam sam from mewu sa sa ni pa me na ni aye den abre anope ye yamwa efiri ba bi amwa ewo
1: you call David is safwa
0: o se ni okura de David and safwa
1: no tu mu bintu mi mie
0: na wo tu ma obenti mi mie
1: no hini su obi ntumi ntum
0: no hini su a obi ntumi ntum
1: so you were the keys of heaven oh
0: yes
1: na obi kura
0: he ye die kura ye woni safoa
1: biye ma wa
0: ayare sa ye woni safoa
1: sa nyon fo woni kristo
0: yes only kristo sa radical se me biye wo pono ni pa bi ntumi
1: ntum
0: why
1: biye ntumi ntum
0: why na si wa onya me si wa biye pono na oba tum
1: biye ntumi ntum
0: obi ntumi ntum ano pa me di the prophet Solomon me tira sunsun adwa so abere bi aye adwa da bia adwa da wo kwa da bia me tira sunsun adwa so ano pa me ni de ekɔ so obi na abu kwase a obi na abu kwase a maami pokia ma pokia ma bere wa ɔse ma sofu so me ufi ase ahaya ne mewuada first day wo ba me nche yo ɔse sofo ufi ahaya ne mewuada
1: bebi akɔ
0: ɔse wo body aye abɔ me nsu din bi de bia wate a lawyer sa obi a ɔbɛ praya ne sa sofo sofo first day wo ba me nche no
1: bekuntokwa
0: ɔne me bekuntokwa se sofo ɛna me se ma na me so ma me nche da
1: ɔse ɔse
0: ɔse aye abɔ me nsu din bi maami popia wo tie me anopai me ka tro bi a wotie me asofo ya de nsam sradie an menyam ne ye afu so me ne wukasei shama ni hula wuhu obi afa duro be afu oba nu ni nyina gune yamu osofo safo so obi yare dia ohunu kwan ase wo kwa yare sabia but obi yare dadam sesi ya me ne wukasei but ono be fra wo aka cho se kai won pai bom tie me me me be afu die so amenya kai won pai bom juma die wo mese wani abira me wanu manje patase se ya bom pai na ba waya ti erade tina ni mawo ye shidi ni ye yewa frisho me hu ni se wo serious sam pai bom so safo wo ya safo pani apostle mo e da ye juma obia some safo obia yare diabetes o kase kai won pai bom ya peke ya erade tina ni che wo ye shidi amen wo ya kanu kura pa tina no
1: ya kanu tina
0: obi ti fie je fo so mpa bo wa bra no ma je patase odi ani so be fu maase ma koka odi ani so be fu maase ma koka o su be si so am post office eni pa gugu dem aso fo ya dia na dia ma gugu dem
1: ni o han dia se na o ka si chire ya biye
0: diabetes
1: si chire ya biye
0: dia gura aso fo safo si chire ya dia be ku ba ma
1: no so nwe ba ko den nam so ya pressure o
0: pressure ni si chire ya dia ni ni o mu ko nwa ba ko
1: ndi
0: agron sure na stroke so dey ho ayede atim obi a wo tie me asof safo ya re diabetes be say onko mawo anopo fie wana asofo be say obi a ya re diabetes onko mawo be ka say we are na ni pa ni say me di agro me ha me home up pay 2 minutes kura ma na ya de na de ama so osoro ni asase ti ase a obeyi yade afiru so
1: miso wa nese de kan pressure no so e
0: so safo pressure why na ba fi on ma o mitimi ma pressure dura afekra de obi o nyare pressure me so ni ma dia wo me so safo me dia duro ma wa me ana me dia duro ma no wa duro na me dia ma bi hia bi
1: okay
0: na ma no me dia dia ne ma no bi hia bi ne ma no
1: do de just phone sa no no
0: yes me hia bi ne ma no
1: we hia wo ni ko whatsapp ye
0: aso safo fun se mi tini tinase fiti anopa no nsi akopem se last person
1: ebe sorry
0: ebe firi asori fi o
1: mi
0: tini tinase ya afa me sori no na mi west
1: eyo ya
0: eya me ya obi a me me yesisi ya de aduro ni bi no mi tini bo aduro ni bi 2 days na me ho atore
1: ne so unyu bi ye ma so so nse wo
0: dabi ay oso fo me den sra ba bi atwa me wa hia o
1: ya
0: eni pa wo sura de no ntimi ma me nche meme dia no obi a wo sura de ntimi ma me nchen obi so wa ni sofo obi so wa ni obi so mbo ni tini mu uwa me wa fese wa no mkwa wo duru wa no makonya si wo so obekoto wo duru me wa fese wa me si akonya si wo enso obekoto wo pa obi sa sofo ari ma me bi ba me nchen wo be wa me wa fese wo uwa wa no ma wo so se ko
1: okoye den
0: eno sofo ari bi sa se ma me wanya ura mo dia onya mpio unsa nkoba bia o oso waja na dia ono oso ontra no nko famra amagani amagana ayede asia akonya sio ma me ntra se no wabu kotobi otimani ma me me ya difo afenu wadani difo no oya ne nana ena msema ma me nya nana me ya sofo sofo dia ne kura ma me na ade so ade bane ne so but oduru ono unsa amagani amagabi ayede asia osofo me meti sunsu me gaso me kan play wa fidia we so adia bia na oduma nkoma boy bia me mitidi tie ni ye sadi ya wo wa sori tra na nya sa na me ma sori me tra me ma no sadi ya wo wa sori e tra wo no nya sa na me ma sori me tra me ma no wo dia bi dia di fo bia di ba ya dia bia na nya papa wo ba na se ya so kende ma wa nya papa for roma wa mo na so kende che roma
1: for the sangasa
0: tamo Esa wamu na sete Roma.
1: Wamu nka se juna.
0: Esa wamu na sete Roma.
1: Wamu.
0: Uri afani ema di agro. Abrabo ene di awa nka sa.
1: Wabo.
0: Wabo. Oso vubi se wobi awo tieme. Osi ni ema mkoyi. Wako fani ema fi Dubai.
1: Abe guwa yanto.
0: Wako tudu. Wako togo. Wako fani ema abe guwa yanto. Ote fako. Uri ayaka ni wampai. Wampai wane di oba bo. Mabisa sa diya ne tampa abone chi. Mene wakase yusofu. Obi bo brana zo mu no hono enyama kutia no enyama nkoye chaki abusua wo firi mo sawodi ya ne nya kini dia wasa wo ye sabi oni pa bi obeka cho sesika duro eni obi a oboa wo sasa sasa sikaduro obi o beka cho fe mi obi oboa sikaduro ho na ye nya sikaduro ma obi a wo njuma bi yedi ye ye sikaduro ne fa wo njuma yes ano ni atuma mpeja no
1: njuma ne yeto ayato
0: yes ano na ano ni atuma mpeja o
1: customer sabe jina ho
0: na wo njuma bi yedi ini juma biadi osi akoya juma akwantra dia ma ya ye bibi dia ma ama dia na fisika ni juma da
1: wo so da dem
0: o
1: na efi di manu
0: na efi di manu osofu
1: we no ye back to bi
0: yes
1: be ko na no pe yake te no so incense na wo pu mu
0: o be ko bi office no pu incense
1: e wo dan ni
0: e wo dan ni
1: o be agu agu wo
0: of you o be bom sa de wo of you
1: dia bonte ho e open op aya go to one way to please ne buku dan ni
0: aya dia waye no
1: nie ya on
0: of you aya dia waye no ani ya ya sa dia ne dia to me no ka so obi ba bodam aya dia obi ba bodam so fo
1: to nie oye ba dia na so nie bia waye dam aya dia ha no so yesu su se hunam ofamra
0: ba so fo me me honom oh sa me ba dance e bi o reform
1: oh reform
0: o reform aya dia
1: o titi posters
0: one na titi posters
1: dam
0: aya dam ozom safo e dam crowd ya oba ya di Florida hotel ne wa aban ye no me ka posase ne ya di Florida hotel guso ne ya di somewhere ne mien san no ano no dia wa boda mu timi fa ne ma fa na tade ana se ne hona ma dia bi picture afabra na tade afabra so na me ti ase obeka sa ma odie ne fa ho dia ya odia
1: number no e ye 0242 22 22 22 88 17 17 0242 0242 22 22 88 17 17 0242 22 22 88 17 17 number is 0242 0242 88 88 77 77 84 84 0243 0243 88 88 77 77 84 84 0243 0243 88 88 77 77 84 0243 0243 88 88 77 77 84 0243 0243 88 88 77 77 84 0243 0243 88 88 77 77 84 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243
2: Morning.
0: Good morning, Openi, what you say? Mental kasa wo dia safo na apese ye biede ma ho
2: ah
0: na mo fa eni ama fa
2: meka
0: sama kire o pasprea yo sham tie pasprea e yo sham o kasa fre he
1: asante mabon
0: asante mabon pasprea yo sham uni pankro no bonjour
2: Amen.
0: Ube si bonso mo wa pankro no bonso. O kwai da sante mamponti.
1: Emetro.
0: Ena metro pankro no bonso. Brabe si pankro no bonso. Taxi station bi wa pankro no bonso mo. Kwasa taxi station wa katro mo sa wo pa akokwa space. Ka. O fu akokwa space asu be si mpatase e bon mpatase. Filling station wa ote.
2: Wa
0: pinisi pa. Isi filling station wa from a number we aso ate.
2: Okay.
0: The Radio Farmer coming.
1: 0243.
0: My number is 0243.
1: 88 77 77 84 0243 0243 88 77 77 84 Ukaki Asami Onse Abrantia Nidi Ede Samuel Esubi Nibiye Kimano Ya Ana Eno Kre Onini Wanatie Oya Na Onyame Frenu Wanti Fre.
0: Yes.
1: Oh, maybe a friendly friend.
0: Oh, you may be a voice.
1: Na, oko, ba, ko, ko, mi, no. Na, ni, ni, like you say, crash. And in a friend. Make a good one, a friend.
0: When you say, yeah, yeah, parents, we are. And Casa, me, we, yeah, feet.
1: Oh, sorry, crap.
0: Oh,
1: sorry, man.
0: Oh, no, ba, crap, demo, crano. Oh, papa, now, oh, mamma, and a crow, cry, oh, banner. Said, daddy, oh, per friend, oh, frano, crow, feet. Eso abrante ya aso mere
1: eso de koi
0: eso de koi ade aya na ni panim no no so fo
1: de na otie no wan se no to so
0: dabi
1: oso de koi master oso me abeti bibi di tire me
0: obi atie me be 3 years
1: ene na efre wo
0: yes
1: ti ko
0: ko obi atie me be 3 years di so fo wetie me o yare o da wo wati ani wa yare wa da wan so ntu ana mo da.
1: Hello.
0: Hello,
3: good morning.
0: Good morning, Openye, what is saying?
3: Emma Daroma na o se.
0: Adom, mi ra ka se free.
3: Yo, mi ka se free pachi number 2.
0: Pachi number 2. Ozo dia key na apesi e biede ma wa abrabom ni asetrem.
3: Openye ni we dia mi fro an ma chem bo ni benim de tese me chi baba ko abutre. Na ko do abutre no, but wa yin na ne ko me ma to kwa. On wale o horo na de bia ba kama bo wale ni de. Ko be bi en ken ko ngu ma me da. Chichina ni wan kun dia.
1: Is on fro on fro ma me kwa.
3: Wale ni na ba sa dia.
1: On fro ma me kwa.
3: Jo obate dia ble ni pa. Ni so mi tin da to ken ni be me ma me. E de pe pe na no no.
0: Opani an ope wo ni ani di o.
3: A cho se.
0: Uni an so wo ni di o.
3: Amachiri
0: banono netimeki. Onedi wachi fani di brami aso asori fio anopei. Pechi die obaba kejetia MTN mo. Ubenya maazi ni makro ka. Ufubi asu besi shwa bi post office. Osi wa wura kwan na omoye ni wurasie. Busa obi asa opeba bi anomanje ka ni sisi no. Ya chirawa katra taxi driver ni so besi mpatasi e bonjour mo wate.
3: But
0: show when man pay. Also, it's a very big problem.
1: He said the okay is
0: here. How do you know?
1: Obanu suma mi asori.
0: Obanu ma mi asori, but o ma mi di oti fako. Osi time a wonya ware ne sika na ede. Top one ni bawo.
1: E ba ma brewa.
0: Yes. But ya be ware obanu, obanu ma mi so pe da bi afa.
1: Ma ware yes. E me di.
0: Sika ma. Abe bed. Enuma ya me depa anso na brante ya de kae no. O se me ma me abre me ho, se ri oba ta bia bira na ngba ho. Intimedi ya me nka ne kase. Eya me ma me. Me refi se di o situ. Eya me ma me se me bo bra pa na ma ye japade e me sisi adan. Me ma me se me mo me ho moden na me nya sika. Eyo hene ba ti si o ana bo sa anyu no se manya bibi ama wa ma me ma o ren ho meto bedi we oba no ma me aka tra ne ba so anyere no ho
1: aso ye
0: no
1: tum bedi
0: me ma me ne fata badi bato on fata sika awro ho no ayo o so sa fo sa ma ne we no bi so
1: e fo mi ya
0: oba ta bi ya wo ne ba o kwa ne ba nche kura na ne yiro o se ni kuru kura se o ma no ma me nyade
1: o ma ne ma
0: ama
1: wa yisi akwan
0: na ami bi di awra ho e woni babu
1: ema bibiri de man se mo ye di ona dandan
0: e ya yise wo
1: emu mi re firi wo ochi
0: hwe ne on kai kura
1: na se ban ma mi asori
0: hwe onu
1: ma mi asori
0: ma amene ba no
1: da
0: ma amene ba no oso so fo ma amene ba no onu na urade di king na ma no ba king ni kwabi ni se won ba bi ya chimu na adwene
1: akosie
0: e di ahwe
1: na blanti wo kese nyi ni yie ni wo pewu se bi ade ma amese be kona no
0: yes anyo no ni die mo no ojene ho ojene ne maame ho obi ani se
1: abro se be koda no
0: o gana ha obi ani se obetu kwan a
1: e denya
0: afa
1: se otu
0: ya fro boga maame
1: oba wa konjo se onu onkwan yi
0: boga maame
1: oba nwe na nkwan yi
0: ya bi da bi wa na be sa juma ni yana
1: wa wo fi na ise
0: juma na be sa na o sika be na o de be kwan yi
1: no
0: me ka se ni kro mu kwan so wa wa
1: ni kro de de wan kra ye che di ntia no
0: Nikromu kwa wewa anopai number ni
1: 0246
0: 19 11 36
1: free
0: ozo msafo me see odi ya me fike course tietie nsama eda 0246 0246 19 11 36 36 0246 19 11 36 36 and I'm 0243 0243 88 77 74 84 0243 0244 0244 88 77 74 84 0244 0244 88 77 74 84 ɛna no pɛ me sɛ deɛ ɔde aneyadeɛ sɔfisafo deɛ ɔde aneyadeɛ
1: aneyadeɛ deɛ woka de bia sɛ nipa bi ɔba ɔmla ntɛm
0: sɔfisafo I thank God sɛ deɛ nsuo no yɛde ɛgugu deɛ ɔde aneyadeɛ ba no mema waduro a wode nya nko nsuo ɛbɛka aduro no ɛyɛ me dɛ sɛ nsuo gugu mema waduro a wode nya nko nsuo no abe ka duro no
1: sue eto firi
0: so ensuo na eto firi so anka chance
1: na odi ade be simfi
0: na ade ade be simfi no waso bi me danyame asema wona wo problem woni so fo obi tie me sugar ma boswa diabetes papa wutie me diabetes be ku bema obema kakraka enso diabetes be jiatwo ɛntumi nyɛ adwuma biim mesrɛ wo anɔpɛ bra bɛgye aduro na mekyerɛ wadeɛ a bɛyɛ
1: wadeɛfon
0: ama no ayɛ ketekete pani paa adwena mo ne bɛma bɛɛsesei ɔsɔfo safo yɛde obi bɛma ɛgoro no ho wode ma memmɔ papa bi adanseɛ nkyerɛ wo ahene bi ɔba
1: 0244 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2
0: yamkuru o problem wo yamkuru osa me de sai dro ne ma wa onyame ma ho tob
1: osa
0: osa me wadro bi wo pani na wo kire ne so mana me nche me ma ne bi kura kokwa duro eh kokwa duro sai osa duro osa gu wanu na wawe owi a na wa pensu na wa nom de agusho
1: bro
0: sorry ano papa no eno ne first na abey e ye mbuna hoduo e ni yayam e na machichire e wadiem enu bi na me de bibere wo no me de bi konkomi de na me de bibere wo enu bi
1: ache
0: yes
1: ache
0: yes atapa se sei me mfam mu konkom wo baba na machichire ka ma ba ya na ma dane amon
1: okay
0: me nton me de ma free tie mi o me nton me de ma free oba mi tie wasem na wasem no onzie wo bi wo no kwa kopa besia wo bi nchen ya na numa sam kra no on deserve se ska no de ya de
1: demano
0: ya demano sa na me ya madwuma bible say oba bi ko otemuafo bi nchen so won kan asem ma no okwa no pa okwa wiya okwa numere ni nyina no won fi no one day okasa ma no be sha komane adwene na wo de ba na but na menim na wonum asam kura na mitimi ka kire se mama I had your once I wafo ka free ba bi a waba obi a wotie bi a waba menche bi asem we maka kire ne tan so obi betena menche obi ba menim na so ofisa fo de wose wode to menim we anya mfa to menim a me ka kire ni place mama me die osofo solo me die me hwe wo na emom hweye no wan fa the same attitude no so van say anko difo bi nche difo bi wonum asofo wo muade dif wo bi wonuma okotena na nyu wa nya bibia nto na nyu be pam asem be firi na no kora be bakura okura wa we ya dadde no okura be ewura be ho media me hwa me jine ni pam osofo
1: me kachie na igese fa bibi kura wonsem
0: yes me jine ni pam me hwa ba bia wo firi ene ka ahodo a wafo atoto ma asa so da be bire ho aba be piem wo me nche wo sem hwa na emo me kachie so next time o ba ya bo amu kakra e wi ase sofo safo me ko bi bia no wono ma ke kwa ne kwa me ti ye me nka se company bi na sponsor me e ye me na me sponsor me ho en ti kwa be so na me sponsor me ho ama obi a wo ba no so aba be support me me de ne se me lay foundation no onso ba o kakra wa na ekuta no me kire wa de se koye se koye se adanse ye se a na onso de bo amu ade aye de aba support na me adwuma na aye ye na wi peye ano pay ni butu ano ma je mpatase ye bonsu obi a wo tie me ni sika se mun ko yesof safo obi tie ni sika ba ne se na so timi jina sika ba ne se na so timi jina obi payafu na wo ba obi payafu a wo ba wa ti adanse ye fa wo wo sa na so anya na di so otu ana monta me number ni ye 0246 0246 19 11 36 36 and 0243 0243 88 77 84 0243 0244 88 77 84 84 Shannon Society Anuman Jim Patasio Bonshum Me Patotiani Jesus of Magazine Macro Car wọn efiri jọsọ kwa amu fún mẹsà kẹntì tọ ní ọdún àwọn maso ẹja si kọtẹ ẹdẹbi akọ ẹmẹ na pẹ ẹdu mẹpàtẹ ọmọ yìí na tẹk jansẹ obi tiẹ bi firi kwa amu fún mẹsà obi tiẹ bi firi jọsọ obi tiẹ bi firi afijase obi tiẹ bi firi jabẹ obi tiẹ bi firi kumau kọna wọ asante atim kurofa mẹpàtẹ ọwọn ẹwà nkan akọ aso na tẹk jansẹ ọbẹ nyẹ maazi makro car fubi usu bẹ si wọ so ami post office diẹ wọn tiẹ bi wọ afro kwanta ofori kurom awuraga jansẹ ọbẹ nyẹ maazi makro car wọ awuraga jansẹ awuraga jansẹ abu awuraga jansẹ ọbẹ nyẹ maazi makro car fubi wọ ọna usu bẹ si wọ so ami post office diẹ wọn tiẹ bi wọ asukware mampon asukware mampon mẹpàtẹ paako so asukware mampon paako so asukware mampon bra abuabo traffic light abuabo filling station hɔ wobɛnya maazi macro car airport runabout kenya ase abrɛm antoa kenya ase abrɛm antoa wɔn a wɔkwan da kenya ase abrɛm antoa mepatɔ mu nyinaa airport runabout wobɛnya maazi macro car detam sukrofrom yɛnya so mepatɔ plaza dansɛ maazi macro car bɛnya bi Crow from traffic light, Mazi macro car, Ubenyabi. Me patcha one ever fad the mampon ting. Konani agona. Asante mampon atebu. Me patcha asante mampon jira atebu. Me patcha one ever do manafu. One ever do manafu. Omunyina mampon tia brade. Omunyina fad the mampon tia timeti masse.
1: Mampon tia Korea.
0: Yes, mampon tia Korea. And I own mampon tia su Israel. And I own mampon tia. US. So my point here, what am I here for?
1: Oh, sir.
0: My point here, what am I here for?
1: Okay.
0: What am I here for? Me here wofa. Ene eja ase.
1: Here papa su frio.
0: Oh, here papa frio. Hey, suffer.
1: Give me two and wait here, mom. Sir, I'm not here.
0: Me here wofa, ene eja ase.
1: Na ni msipa kwa raba o.
0: Mi di wachi.
1: Nambani ya 024.
0: Nambani ya 024. Omo wa sofu zafo. Omo wa mamponte kwa asono. Pankroni bonsu.
1: Eno obesi. Mamponte fade.
0: Mamponte fade. Etimeti masi.
1: Masi.
0: Kodia asinia. Sa kwa anisi nyana.
1: Omo
0: mra pankroni bonsu.
1: Ene fria santi mampon.
0: Yes.
1: Emo nyamisi bonsu.
0: O kwa ena santi mampon. Kwa aso ema ho. Ema ho.
1: Omo jo mbi jina pankroni
0: bonsuoma
1: ayi hoyet pankroni
0: bonsuoma
1: obinyaka
0: taxi na sisi wono
1: edomba street
0: okọ wa onka so parko kwa space de one de obesi mpatase e filling station na ni bonsuono eya walk ekewo
1: na dentem
0: one yato ene shantem etu jina filling station wa tisa de ojina bonsuomo
1: okay
0: ene obi tie ni fra tonsu esere so aputuja lake kwano so adija omunyana high school junction obenya maazi macro car ni wa baba si show am post office osia omusa obi ya so opano manje taxi ni ba bi ejire jira ya ba kire no ofo ano manje taxi ya Urban Ho Street. Osi obesi mpatase bonsuom. Osi bonsuom ano wa fere me. Adankwa me barekese. Kapro Oshim Amanfrum Esuofia fufuo fuo nyina akawo
1: okay
0: pacho nketia kokoben munyina amodi sprinter na mpatase ebonsuom omo sprinter na mpatase ebonsuom so besi mpatase ebonsuom obi tie ni firi obuase dum kwa ayamfre wona e wo manso kenia go manso kumpese manso datano manso kenia go manso abore uduru puano krofrum puano krofrum puano krofrum the late ejase krum puano krofrum krofrum na your friend untado na wo ba benina se na wo ba amia kwanta ajamesu pechi number 1 pechi number 2 ayima kokobe santasi bofu du trade coaching kransa munyina sofo like kejeti abe bi adabwa ubenya ka sofo la ubenya ka kejeti abenya ka wono so a ofiri tepa gosu tepa voso consume and crancho baby adi kwaso the patcho so full abenya mazi makro ka me number ni bia phone lines na tum framini ni komo framini atwetwe komo me number ni
4: na masasi nso a obi pese okinchi mensa agi firi mensa mu da roma omo ame ma mensa nka masasi
5: na na me pacho o mesere wa ne die mu se wase mu saye a wote se me ka no wafidie no so se me di shunshu na ye adwuma ya na ho ne se agoro bi na me idi ana
4: o me hu se ne a woka ye nokre eti no wa radio so se titulu kura mba se me si maya si me yare ye me sisi oka so obi ya ni oyare sisi yade ana ni yade bi wana se omra na oba obebo mpa ya ma me ba enso ampa ya die na awuka no ya me kan ye no pepepe na me kan na ya man kampo no a ye mo nwane se ban ka se me ohene enso osofu solo u kan se me ohene jitu se ampa me ohene sabi o metima ko nyam a me ba ni fo twa mo hia obi ba mani mpo a woro mpa bo anse na obe hia edi o kan na ye mo nwapa so wakama behwinti asem akire me so solo oyo obi a ohunade pa ohunade
5: papa nanase so fusole yo obi ohunade ni monyam ko enkam otumfo enkom otumfo nyankopo sabia ya me kase me tishu me dwaso na yesu so
0: osofu so fusu ati asema panyire kan
1: yeah
0: oba no wapa kere ka obe
1: ko do wiye ka esani dinia mobi
0: eh ai o se eya me wawa ne nkunya din a etal e sada kemo me si oba me kache eya Wednesday bible
1: yeah
0: ene oba na me kache sa openi bi pacho sori osori na me kache sa yade ne di odi aba me ho ya fa to nche but me ho asase a obi ne oje apere apere na me hu se wa bo dwa sei na obo nkum so yade tini yesisi ahemfo bi so na oni fa so enipa etete wo na wa gasa muni pe ba ye kotokoto okacha mr penny ya mi enemi nkure ni ya mai ni me se ona ba wu kwada mpa boye enumasemo asom safo median si wa so fi o men kan so ka se mre bi ma mi root
1: yeah
0: ma mi root bu sa sa na so lei kura no
1: so lei
0: so lei wo free ni so se dia ba bi a wa wu ano emu odu asofo obi pe bibi atie wo na so me se me bia phone lines na tum and now no pay me here will be our year be any me here will be a yadie we are bear my make us a prostrate yadie I do bear my fa what do so I would tell what do so I would break yeah the robber the so bear my mom
1: just so good
0: obi jo so gbe obi baba chese ba ma bi utimi se onam kura na na me ho ye nya nya nya wa chese jo so na e ba onwun me ka wa hemi bi so ono so bai ono so ba me nchen eya jo eda joada oba wo se papa a day me sori jo so 20 times a day
1: a day
0: wo sori jo so 20 times so safu ba bi onya me de ya kono ano wa den se say I am for the Radiant Dome ahemfo awurade adom ɔmo nyinaa de ɔmo ne kyerɛ mu anoma anyɛ mpataseɛ woyɛ ɔhene wote akonnwa kɛseɛ mu nana ɛpatwotie wodeɛ woba ntutuntoma woba a ntutuntoma wodeɛ pake wo kaa se baabi na fa fom na bra wobɛduru hɔnom anyɛ wo na wobɛka sɛ ɔyɛ ɔse sɔfisɛ mebaa maankasa meyɛ sunsum no ɛwɔ ne so no ɛna ɛdaa na adi kɔfa ne nkonya din ɛno na maa ne boɔ ne nkonya din me namba no yɛ 0242 22 sɔfisafo ma mempeke kɔs time no aka ne nyinaa ma memfa ne nyinaa mfa kɔs mepeke kɔs mepatwɔ wowobaa afidie no so adum radio no dumo no number no yɛ 0242 22 88 17 frami na bra so yɛni nkɔmmɔ 0242 22 88 17 ɛna mewɔ 0246 19 11 36 0246 19 11 36 0246 19 11 36 hello
6: hello
0: ɔpɛni ɛte sɛn
6: adom
0: pakyɛ ɔkasa frɛ he
6: ɛserɛ
0: so mesrɛ mpaɛbɔdeɛma mesrɛ mɛgya sɛ ɔmpɛgya wo nyina baabi a ɔpɛni awurade sunsum ka kyerɛ me sɛ mensra deɛma ɔkyere ɔkyere yɛ wan ɛyɛwa a anɔpɔ bɛtumi abaa meyɛ de nkɔmmɔ fi sɛ awurade ka kyerɛ me sɛ mema wo ai bi na fa yɛ adwuma a meyɛ bi deɛ adwuma na woyɛ
6: mepɛɛ sɛ meba wo hɔ agye but ɛyɛ a mebibia mɛbu m ɛnɛ de mabɔ me tirim sɛ mɛba hɔ
0: woyɛ deɛ bɛ adwuma
6: bakyɛ ɛnoa bi na meyɛ
0: ɔse ɛnoa bi mɛsi awurade sunsum sɛ mema wo ai menkyerɛ wadeɛ na wo so deɛ meyɛyɛ bi anɔpɛ gyae ne woyɛ bia ne bra wate me namba no yɛ 0242 22 88 17 ɛna mewɔ 0246 19 11 36 ɔsɔfosafo fa no ma me aa obi aba soro hello
7: hello
0: ɛnɛ deɛ mo voice ne wɔ fɔm dodo bia wo mene mu wokasa frɛ he
7: kona
0: anɔpɛdeɛ na wo nso wode nam awurade sunsum ka kyerɛ me sɛ menyɛ wo nsɛm sika ɛye ɛmfa ma wo wosikasɛm te sɛn mentie wo anɔpɛ gyae deɛ woyɛ biafo kaa bera bɛsi pankorɔ no bɔ nsuom wobɛnya taxi wɔ bɔ nsuom wɔ ɛba akokɔ spɛs fu bi ka kyerɛ driver no sɛ wobɛsi mpataseɛ filling station wɔ wote mɛhwɛ w'anim anɔpɛ yi namba no yɛ 0246 19 11 36 obi aba so hello ɛte sɛ ɔpani patɛ ɔkasa frɛ he kumase so ɛmu hee na wowɔ toase ɔpani bɔmpa yɛfa wo sisi ɛne wo bɛrima sunsum ne wo sɛ yɛde yadeɛ ɛto wo sisi ɛne wo bɛrima ɛmfiri nyame gyae deɛ woyɛ bia anɔpɛ gyae deɛ woyɛ biafo kaa berɛ bɛsi sofo lie wobɛnya maazin macro kaa wo sofo lie fu bi na berɛ asɔre fie ɔnom berɛ bɛsi soame post office wosi soame post office abusa obia sɛ wopa anoma angye taxi no baabi agyinagyina yɛkyerɛ wo a fu bi ka kyerɛ driver ne sɛ wobɛsi mpataseɛ bɔ nsuom wate bra na menya deɛ mfa wo sisi ne wobɛrima homa wate awurade mfa mɛka me nsa me namba no yɛ 0246 19 11 36 ɛna mewɔ 0246 19 11 36 0246 19 11 36 obi aba so a yɛmfa ne mfiri a hello good morning me wura na mpakyɛ ɔkasɛ frɛ he ɛdwo so bɔ nwere ɔpani na adan ne watena ma nneɛma nyinaa yɛ basaa wɔ life yi ɛnneɛma mu te
6: sɛnɛnneɛma
0: mu nkɔye mɛserɛ wo sa anɔpɛ yi woankasa pɛ ɛnkyene boba deɛ no bi fo kaa berɛ bɛsi tak junction wobɛnya maazin macro kaa wɔ hɔ fibi usu besi shuwa mi post office yesi upe busa kwada na peni wa shuwa mi post office sebe panoma anje taxi nibi ufibi akacha driver ni so besi mpatasi yebe nshuomo brano pe mifan chene ni njina diye bible sen chene yirane da yadiku fonti yeti aso mfashu obi yanisho brano mifan chene no enyadi ya mfama mema 14 days tiye niye makani wa radio yisho mesime ma 14 days se urani nyanku poti aso beda nini yomom ama wati
8: Macho
0: wani mano pay. Mena mani ya 0243
8: 0243
0: Good morning.
8: Kasa fere buakwa makro.
0: Me wuru nsoroma a emu apai enso. Na urade so nsom sa me mfa nsoroma nso no. Enya de, oh my God, olai no dumu radio no. Dumu radio no. Hello.
7: 0242
0: 0242
7: 22
0: 22
7: 88

0: pachani
1: opanyi janye uye biyane shia mwasori fiyo ote jai diye uye biyane shia mesi wabidu wako jai shuru tiyeni ya mfadi ya meka ni agro miwe ni meda uni mishi ya da ayadena mihuwa fuweka siya ujidem jai diye uye biya suwa da wanu mwenye na amachera u erade pesuwa fani suje u foka afri jakobu bila abesi kejeti ya mtni mwobe nyama azimu makro kaa wate Ufubi asu besi shuwa ni post office. Number ya
2: 0243 88 77 84 84.
1: Obi aba shuwa yam fani free. Hello.
3: Hello.
1: Ete se openi.
3: Ami adomo.
1: Eta sa menya on sam sikaye emfama usika sam tesen.
3: Enkoye.
1: Oka sa free he.
3: Oka sa free. Meti fiyasi de ba meka sisiya miye juma wo kumasi
1: ehe uwa hii sisiya hii
3: siya miye juma wo
2: kumasi
3: hospital miwo suwame hospital
1: Bisa ubi asa upa anumanji ya bechiru ya chere wa anumanji ya kacho musa uba mpatasi ya bonjum wati wadi ya ubele menomba ni ya 0243
2: fawii
1: ubiabasu hello Ete se o peni.
2: Radio nko fo.
1: Me pacho dumo radio na obete men kan wayo. Number ni 0243 88 77 84. What dumo no?
4: Hello.
1: Ete se o peni.
4: Hello.
1: Me pacho ka sa free.
4: Hello.
1: Me pacho ka sa free.
4: Hello, Ija.
1: Me pacho no uwo so o ka sa free.
4: Good morning.
1: Good morning, Ohene. It is saying.
4: Imagine
1: what to say. A radio domain, I was way.
4: Hello?
1: Number near 0243.
2: 0243.
1: 88.
3: 77.
1: 84. Set you
3: home.
1: Hello?
3: Hello?
1: It is saying, Kateji.
3: I'm here.
1: Asofo niema mienu na eje akira me se me nyama panin.
2: You are free.
1: Yes, eje ka kira me se me nya ne be masam ho adwuma. Emfama no. Na afa ezumi jina sika. E won abrabo mo famama no. E niema tu yi na eje se me nyama ho. E de eti na afre.
3: Kanwe me ho osa pressure na sise yale.
1: O fanyi wote se me kan ho asama no pe. Kote yi.
2: Afre.
3: Ati.
1: Ya di age ni padua na boso. Ano pe gai dia oye bia sia mo anoma nje patase ebu akwa makro dia fuka bra besi sofola ube na maazi makro ka osi ube si wo so ame post office osi wa busa wo bia sa wo pa anoma nje ka ni bi yekere wa fu anoma nje taxi ni bi ka tire driver ni so ube si patase ebo nshu mo osi wa fre me wate
3: okay
1: bra tu anoma nte mo na bra sa wo te sa me ka diabetes wo asem me ka pressure wo asem wo te sa me ka wo sa duro wo asem ma me se tu anamo na brante mo ate me number ni 0246 0246 19 11 11 36 36 0246 0246 19 11 11 36 36 hello ete sa
3: ngukando
1: pacho ka sa free he
3: ejoso
1: Ano pe wan ka san so dia na pe se urade mfa me so nyama wo.
3: Ko me di kwa kwa re.
1: O se?
3: Ko me di kwa kwa ba ni.
1: O ya dan
2: di udi krabo.
1: Di udi krabo. O pe ni ya pa mo afri ba bia mo wo. O be nya lo re fa fuka. Bra be si tag junction na kejetia. O tu fo run about on so no be nya ma azi ma ku ka wo. Fubi. Osi ube si show ame post office. Osi wa, bisa wo post office se wo pa no manje taxi ni biye chire wa. Katina driver ni se ube si mpatasi ye bon show mbebi omo da omo ono. E wana ube si. Si wo mpatasi ye bon show mine freme na mbe ibra. Na me fong sati example wo ma ame yebushu ye mwate.
3: Mwate.
1: Bibi ara ni wa rade to me nye ma wo. Unti na me tu minu. Ensone ye se wo be ye. Ano pe ensone ye. Se o nyame no be ye enso ne ye se urade ne de o be ye o bibi ara ni we urade to me nye ma wo enso ne ye se o be ye o si de u di kura de ne bo a
3: insanity
1: o de ka wa kuma to yem bo mo de ana ye nkakra kra bra bi pii mo ate me number ni 0242 22 88 17

0: Mr. AD, Mr. Collins, brother, Rama, Eradin Shramu nyina na onye mokesie pa minim se awode ayahre no nyakopon obehye ya na mu pa enti edu se ye bo retreat so a aya na wa bomoden na won so do hu ababehye mpi fi se edu ba bia esese ye kwa Eradin nyakopon enim na ye ni Erade ekoko kasa ema bibia etimi eko fine yada nyakopon asese waye yesa syntax tag tank papa pa
1: dia chichire da ho enna ye tank papa wo so me pato so to tank ya hwe tank chichire da ho ene ne bo ho empire ye wunu se bia pai si ba bia da ye fe ne syntax tank
0: enu na ye kama kama pa Mr. Regents ne do so fresh 0244335168 na waje wo dia online ye syntax gh.com abro super blast insecticide spray cos carries Ghana
1: ye kumuntuntum nyina pato efie bia tumwo mu bia hwehwe ablo super
0: anya ablo anya ablo ablo super ablo bro
1: ablo super
0: oh me se cabro ablo
1: ablo
0: yenko
1: ablo super anya tumtum ni nyina mpato na ma dia tie dia ma ade wewe hu in fact aye fanta buta ne se uspra ay 1 month tumtum dia ntumi ngura dem
0: okay 0243690064 na waje wo dia kama kama pa haxa mixture and then haxa capsules osa o tu asie and amount
1: ya wi asie pa ne osa me pacho osa ya re dia nine ma wo didi abue wo ni di abue osa ya dia bia in fact e kan ni pashe
0: okay
1: na se o ma osa ni bidaw ye mo se osa tamfo absa
0: okay Mr. Wada enkra o kan shi drug lane ubenya bi repatch ventures Kumasi PFA for the men's ubenya bi wo ho numbers ni ye mi ye no 0546189405 na fee 0203822855 na waje wo di ye la show ene kumu mo akifin kitini Morning na.
1: Me say na minim say some one be crash shit shit.
0: Yeah.
1: Omo nyina pin say ya.
0: Wow. Wow.
1: Na show there. Anya na na be gini din.
0: Da bi. Agini din dada. Mr. Obonagro Limited say number we who fresh wa obetimi anya bi na wato 0246519012 na wajo dia Lillian seasoning powder. Enu no ba bia e dey kana sam ye mi ane no aye de.
1: Oba ne ho ahi. Enu oba ne nko anya de.
0: Okay.
1: Se unim a.
0: Na ne ba bi so anya de.
1: Oba
0: okay.
1: So nkwa nyada ukwa bufu che bia
0: ya meka ya wote
1: ya makura mpa na
0: mesidi ya meka ya wote
1: because on sano nyada
0: ya meka ya wote
1: ane se oba su diyo uhunu adiyane na yobi nkwa ya kukwa nkwa ya no di bifa kutu
0: okay abema na ye fiam
1: abba inti nyalili ya nafe wongkwa ano
0: enyeje okay misro edwembe bia ubetimi enyebi wohono mna wato ufren numbers we say inumu wabenyebi 0244406 1920599891050 ena 0249712246 na waje wodiye kama kama pa emua ede ya wubie di wadan se emu bakupe
1: mepacho se enye ete tre komna na ya abena
0: ya abena
1: Abena ye me se be me bia na nia bia bia ware abena. Cuz abena die. E mo ne fe na abena na ima. Mo me hwe ka se se mo ne nyina ka dem. Se se obekọ occasion bia se abena mo. Udi aduane na utum se yes, udi mo pa. Ano bia no amoton bia so no abena mo bia nyamfa so.
0: Okay. Eti edwem ba bia wo ba bia jibi na ni mofra ni nyina eni na wonso enije emra fie tap and hop eno na say ye de
1: edi eye ga na ima ade ba ko se so motoma o be miss you su scan o miss you su scan o bon se utowe na utowe na emum udi sika gu card so a na ima se se tasi no troto abaga na ha no emu bebre na afidie bi bom sa afidie no eno na be work centimeters
0: okay.
1: Any millimeters
0: millimeters kpm
1: that's right
0: kpi
1: nti me pacho dodo na wetwa no e kwan dodo wetwa nya de even na e be charge o
0: okay
1: otimasi o de hwe so a na machine na kasa detect na tebo na
0: fi e beti ni ntenten tem dia film mesra wada ubetia download from play store and also say apple store mesra offices ni bi wo Kumasi a fre number

0: Emra mezeni fa. Enye sunsun mu ade enko benkum tententententen. Okay. Yesi sunsun mu ade.
1: Okay.
0: Ye pese hu se sade na ebeyi. Emra mezeni fa bosom enko benkum. Kwala na bosom na esai omu.
1: Ose mi bisa question na na mi bisa se eye tumi bi abedi omo so se wonnim. Wa kom ya jiji usika sa. Na ke nipa ho fefo se.
2: Na bram abram.
1: Wa no ko da bram.
2: Sa na medi omo.
1: Ye do abafie stare. O ba sa ko wi ansa na nsa ne se obuse yo. Ono mo a no ada ho. Ano.
0: Na wo ye ansa.
1: Nti ye kwa. Na de otwa be no ko no mo sei.
2: Me sei. Poison pa wa no mo na wote wona.
1: Omo poison ni nyina.
2: Wo mo di gu se ni pa kro kwa na ye sa na wo di poison
1: egum.
2: Poison wa no mo na wote wona.
0: Anya sa mo ketwa.
1: Na hu se kwasi kra kan hwe. Temperature de home no. Ne de so ate. Eti ote akunya so na wo be sori a ogada be woni nam. Nwa ji boom. Eh. Osware normal say dey be obeti ato.
0: Enhwe be be free.
1: Okay.
0: Akwa kwa nokwa for person who says abosun wey. Afri ne maame mo abusuyem. Embra mi sani fa ne papa side enko benko. Ten ten.
1: Ante oti ye wo hwe. Osi afri ne fa.
2: Ofri wo papa abusuyem.
1: Okay.
0: Wey dey ji say ye ho adwuma. Ye yi free wo mo so.
2: Ba che.
0: Yes, a on be say ama be kan akirifo ni nyina.
2: Me
1: say. Is a kind of past 6 in the field. Oh. Omu nyina so ho office ya.
2: Me manaka, wo mi ensa na wo he. Mm. Nti me manaka enan.
1: Se me manaka,
2: me manaka enso na maami enu.
1: Is a 9 wo fie.
2: 9
1: wo. Ana me manaka so ase ba kusa.
2: Ai.
1: Ana ba ko nyini ti aware ase.
2: Ah, pa ja.
1: Omu nyina so ho fe kro ya.
2: Awu hu wo ma
1: Omo ho fetche wo.
2: Se ya.
1: Eh ma no ba fetche nsie me boa.
2: Mpacha.
1: Okay, ne dia wo wi SS no, mi sina siwa ma mba.
2: Se afi no wo be ko SS.
1: Ah, mi sina siwa.
2: Mpacha yo.
1: Se siwa o ti ase.
2: Mi ti ase pa.
1: Ma ka to ho.
2: Ma ti.
1: Me ba na onya 26 years no na mde be ma no.
2: Mpacha. So afi na no anya 16.
1: Ah. Ti ma ni chen 10.
2: Mm.
1: Da bi na me de be ma ordinary. Se da mo chen ni fa. Me de be ma okay.
2: Me say, Angola atia wo matete ni. Sese kura de sema ye nipa. Mpe wo ma wo
1: wo. Wo wo 13.
2: Ezo re ne wede. Etia se hwe se.
1: 13. Be ma ba ko.
2: Kwa ha. Me tidun kwa ha mbe wu. Ina wo ma me ko osirem. Nti me firisirem na ba na anu ya mbe duha ya wara.
1: Ma me mi se wasem okunu. Na kwa asore se ope bosom sem. Ope nuru.
2: Mpache debi. No kwa sorry. Ina chire ni ojaye.
1: Ojaye na dia no de ba fio.
2: Wano so so wonpe
1: adura
2: se mhm.
1: Wonu kuna konikuru mu da.
2: Oh, aho kura na me si me free ba.
1: Wo kunu fie tumi be na o.
2: Busumu wo ho. Busumu wo ho na aho no akoye se busumu no aye adidi. Nti atoa.
1: Ji kuna ntunu da.
2: Mpache debi.
1: Antuna mna reject se bi ompe.
2: Mpache debi.
1: Prof, abedwafo nya ntase ba de tonte ho na fe yehu ekwan ya de ombe fa so. Because em wanti no mbae.
0: We de nya me ya aduma kina ho fa mo mla ho. Na ye nya ho aduma nya ho amamle nyi sa de ni mfiri wo mo so. Nya sa de omo asai.
1: Na ayi omo asai mponi. E na ye so musi omda da mu de ne ho fa ne de. E kroni su ana.
2: Oh, kroni sa esun.
1: Chichiere ho no.
2: Chichiere sun.
1: Matwa mu dabat me ka ho mani su biem.
2: Esun.
1: Sa me makodun kwa kwa kwa kwa kwa.
2: Ah, esun.
1: Afa mu akosi ayi. Kroya o matu galam se okuru mu nyina ayi. O krobi wo.
2: Amu afu ana se.
1: O kro dabi krukase krukase. E
2: wo. E prasu lai na.
1: Krobi wo.
2: Baru amu.
1: Okay. Doc, can you overturn? I said, Mr. Tonton, I'm sorry. I
0: know.
1: Worry.
0: Okay.
1: That's it. I was for Prophet Dr. Joseph Mensah. I was here to say, you couldn't do it. You don't need to.
2: But you
1: know, oh, sorry. Oh, sorry. Tonight, I couldn't union in channel. Isra 104.5 FM Sunia Busuna. What do you answer about Facebook, Isra? 104.5 na emrante ne ho fe pa Frankis wo da ba bi omu tie bi abetin apeke omu ba bi omu tie bi a na aho fe beberebe nyina ye waste wona di usori yima ah yimanuele okwa sorry Odi ni asori bi e mu.
2: Odi danyure mu ori asori yere.
1: Hwe. Me enu aya ma sati asori na de tena ho.
2: O ka asori asem kura
3: bi. O ka asori na ge se boko
1: me. Da bi enya heaven asem na me no ka na ha. Me no ka se e se odo ho bo afutufo ku obi.
4: O ko ba bi enya ye.
1: Eh yet me uti afutu ano aye. Me nwene heaven ho because me me ni ba bi kwa nda. Ba me dwene se ye de san chechere ne tufo. No ni aba ho so. Se se wati wei se yade na ne mfefo no mo nam no. Abra botene a onkuwura sa de we mu ewom se bibi ha ode na nso so toso mba ko mienu miensa a wani beti aban ho so ha akwasi fro
4: apia ensa ho nipa num kuduru ba bia de mu se wo pese won san na chia enye bete wo shekere tino to na to wo shene na si ya ho shen na na isi fona bunse na na bre e na na bre pa no no atu sisi ankra na wo yare hm ye funu mun ye o ya ye udi dia enye o ya
1: na wo de na obedi kwasi wo ba mene ba ko pe
4: e de ntu enye o ya
1: uti di mutu ba ko
4: bia on de ni de en mo bie
1: Oh, mama buy with me didi.
4: We are here kan. Ubekum bekum bekum ni nyame na aye na dom. On show to is here ne kwa check up ni ma say woni
1: pe. Ah wonnim.
4: Ah wonnim se eh da crope. Ebi ebi ho e bobo nka ebi so omo.
1: Emo kan na yiwa free ho da.
4: One day e kan ho cream. Na da ho.
1: Obeda benya na wa wo
4: Mimi ni mobi ya mekura zia na mti ensa wi onum ensa saa ensa ne kunu okoyi oba osu wo hu de yeye hu ye ni se sa de bia pega ne sa de kosoro na pimfom ni siri mu bu ping ombe chire ye oda ho de ensa ba kokura nka na no da ebre e chiri ye afi ne ho to no otimiti aso afi otogusu kakra kakra no sa shasi obuya ade che na owudane dem ekohwe na chese uwura den ma unti bibia se nsa ensa
1: humie firi ni mu ba nyina
4: aji dem onyina on se ni parve uwi nsa skin an kasa bon no no padua no kuduru sa
1: na o dem nyina bon
4: ah wo skin an kasa bon uwura dem se obi uwura wa de otia ye ni padua no ni en kan no wote ye
1: na se akwa bi ba ha se ma no ayi 7 cities no fa nko twa ne chip wo ha
4: yo
1: sg mo ha
4: yo
1: wura office wo na wo se bi windows ni na
4: enye but na se en sa ball wi die ni na ka ban tef kwe fe fe si ya ka bia opeso
1: se se de kwaku kwa sisi ahoma bi firi
4: se se etufu
1: se se eh
4: etu shebre
1: ba se se de watra futu o
4: uti ase e
1: ti ba bia hunu se firi nu nsoso
4: e se be ka chere nso obi agura wo na obewu o en san san be masa ye me bintu mu nimtwe o nyon kwara nu msa nu a do ti be bua ko da wuram
1: ho no pe se ka ne se wo wo
4: so ba uni di na nam wuram no ada
1: na kura ti uka be ma de nka wanu msa kura wa ni di nu the next year come na be pre
4: ah
1: na unya nsa na ho ma
4: frere
1: asa si ho so
4: ni frere na wo be fie wo be pedu na edi na de wo tume buru da wuram
1: ye se be pe wo
4: ko pedai nsa guogwam wa enye yakata so buru sa fe ne ye ba ba ye de be ye nsa na na wo no maden mi de be hu de han but me ka de wo na nimo o di agura e de bre no masa wi a wo de kika ba ba obu se ye friends eh eje de ye mu ya mu ye de sofi ba ba obu Ukwani ya dewe buwa wana ya ufepa wangu Ude ushasiri wa nimi uweni posi Onzo uweni ufepa Na ya dida uwa na odaho saa
1: Na untifi
4: Na untifi na odaho Ade ya ya sinisa ya kuna Uwa mibibie mku msensa Ha? Unu mnipatudu ya wensa Papa wiyo tuwe niso uwe jina ya petashi Luka Waji luka anu kudiabiti ya nopa Udi edu ya nini fi nim chetensana na wuria den bra penyi suso kanyame ayi wadom excavator. It says excavator. Ah, na say we dey kondo wa
1: here. Obi o ya dwuma hours
4: because excavator there o dey ya dwuma. Eh sika. E bia mo enzo e galam say side name wan wan ya dey na o dey galam na mo dey ya dwuma. Ti ade na won kora kora wo akere o mo dwuma na o mo na diye. Ibi no ma sisi dan. Na wo de na utime bro. Ye de wa ya ha o kora de wa kokoro fufuro se koye ho dwuma. Bo kwa no akoboro. Ntima she na ba se be ka wuram wa na be ende. Eh ofa. Mr. Hwe bonsam de wo ho. Sunsun mu eye adwuma. Ene ya mabai a ye hu ba bi ade firi no. Wa sori anko bia ba no ankasa nsori mu su dan mu.
1: Ma bisa no.
4: Hmm? En san ankasa ntime mfo so da. Me mi ko di wi tofe e jinja me. Ifro mi ti wi mi di bi ame bodam. Ti me nko hu bi o. Ade ni ti prawa wu. Mini ano e brown wo hu wanyini kakra 40 years wo nyini bia moro so
1: no ni fino ni mini nade
4: oh so na to tu o moro so 40 years kra o moro so bebere wo nyini sa na be mansa petechi abeja danso ababuru tira manfu besi abu o wayi ase no nsa on ba wie abetwi so luku because ye partner ba ko wa petechi ni ba ko wo ni abetwi so a na ekoto atwene kwa o ma me na tia se de ya pa ne so be waja ma me but ni nyina mu no apia se ehun ba bi efiri enye dan a we ya ka ne se afina wa hwe ya nso anu afekra na be trigger more ai se obi o se waja ansa no na afiri wa sa ba back se basa
1: o ba ye ma ne bro so
4: awurade a or risen can I said the entity omo fan
1: ono mo na bi hyane motu no de kofi
4: ono mo sin kan na say the life entity say say nyame ya wadoma wawea be said ye kasa wo we nsa no ke se sabre nka bi dura kran kwa ye tantan tan enso still nyame adom wo ho ofe oda so akuta wo ho ofe bu twa so uno bra keto nyina na make as we chiremu mo twa so no fa fasi oni se watire nkwara bi adwuma man kura na ebobra nhu o ma o mfere ho uduo na ko hu akora ba ko dan onfere hu adwuma bi menam kire no eno a na yenyina eda yeye omo ye mesu meye but meme die na adan
1: apia kasi
4: na mkae no itufu
1: ntushebre
4: eh omo a life open year benya menim obi a na otse wa ofiri ni said ye catch us a brawin ne no monsa na injini abia onwa tusu bi time jai what you say nsan di obi anum bi agama so otwa bi bitwabi
1: te se se oba ye yahoo foto akere wo
4: hu tiase e bitim me trase man sanku mi wi ko po bi em hu se e kumi no anko bi o
1: mi sie de no
4: na bi tofe ah me hu se sa kura ahyeche ahyeshu bi no o sa o mani so ei me hu meti
1: no aboda
4: ma aboda ma wi bi a me de ka kwa akwa santase u sa no wo aso akwa santase a me fa ayi kwa bi da wo as de fa so wo sa ewuram yesi room afor wo ibishim
1: hospital
4: ho na meko
1: hospital bi show
4: mi ko no afi die ma twem adu apatrapa ho na mde ka ko bo abere wo bi an ko ba bu me no na bra traffic ne chiye no onse ofri wo sane no traffic ne timi chi afi mi ame tika no ma ajade me se christian wo se na mi ama se hume wo se me ma firi bi kai no
1: edi ka na nanim
4: ana me me de trotes bi mi ka na nim se ya na me meko ma pada ma wie what you say? No fit say dey make case me to aso ade ade be me. Me jai me se me ko di bi o.
1: Ka mo aso ogina ka na hwene so.
4: What you say? Me am me di ka mu twi me am me am me say me bi jira me ho ka na ni ma me me de
1: America
4: di trot di bi ka na na ka di machi. Enya dambo. Chema e prawa ja wati.
1: Ebo bo. Na me
4: sha no. Ebo bo be rough.
1: Eja ku. Na mo so so bi ayo da.
3: Yeah. Oh, me de unje read. No,
4: ozi
3: we me de she me tun se me nu wi
1: an
3: ko to read.
1: One try be that.
3: David.
1: Oh, okay.
3: We de. Jo to crama no na wi.
1: Mhm.
3: Ho ni ne de emfia. Ne de pepa na emfia.
4: Mhm. Ye de sia jo to no.
3: Ne de sia. Ano mu de sia ti. Ye connect wono ma. O mu bo pepa na mu de atwe.
1: No de bura ha ba.
4: Kura se de nso e bo de ha ba.
3: Ana osan de emfia ba ite ba na mo de jot esa ne de ko o mo de ko anwa ite ne se mi da chi mi tiri mu se mi no
1: mo si mi so am boda
3: ɛti ɛba na mde wii san ɛbɛka ho ɛna ɛkɔfa yere na abaɛ na mame ka kyerɛ me nua no ɛm sɛ nawala
1: toa so menka baakɔpɛ toa so ɛbɛyɛ yɛdɛ sɛ wote mo sɛ mɔka saa ne ɛdɛn
3: frafra
1: ka bi ɛne nkɔ
3: frafra ɔmo ɔbukurɔ mu afɛ sɛ bɔrea hɔ fɛ papapapapapapapa na menim ka sɛ ne hɔ fɛ saa mekɔ ayie wɔ sande ma hɔnom kɔda bɔrega nom kɔda hɔ fɛ papapapapa na adeɛ no a ɛwɔ muru a ɛmabunu no mo sɛ ɔmawura mu no ɛnsanom ne gyaa nyɛ den deɛ ne gyaa den paa yɛ dwot dwot ana ne gya yɛ den
1: ɛnonobiso nomnom nsa no nyina
3: ɔbut ne gyaa den se nsa
1: ade ntia
3: dwot no ti sɛ tiri tumi fa hwenem kakra wa
1: nona wokɔ asa dɔ
3: wowa de koraa ne wahwii ne ɔsa kɔ hɔ
1: me wɔfa bi nom dwot ɛna ɔmoma ne gyaeɛ ɔgya wieɛ no a ɔbɛtena yɛ nkyɛn wɔ akura sɛ no ɔte a na ne kɔn dɔ sɛna me nana nom bɔɔ ana ɔno yɛma ne gyae dwot nti ɔte pɛ ne wadware ne waka kyɛ ne papa sɛ papa mekɔ kurom aba yɛte akura se o na wafrɛ me adi n'akyi yɛkɔaa ne ɛyɛ pie kurom a na ɔmamsika sɛ kɔtɔ dwot brɛ me na ɔde agyina kootia na wanom ɛti da bia na ɔkuta akya akya spre da
3: biana ɛnsa ɛgyawo nipa no so paa titiri abranteɛ bi a na ɛma adwale ɛna ɔkɔtumiɛkɔsɛ tokoro mu na ɔkɔhwɛ biara na afiile ɛna afei no adwene sɛ ɔnyɛ saa de no bi ɛtiade hu ba bi hui sɛ ɛyɛ a ne ho bɛdaa na n'agyapade no pɛgyae no ɔsɛ waaka sɛ tu na kɔ waa tu nɛkɔnɛkɔyɛ na memmo mpa sɛ mɛsɔle afiri a na mede bɛkɔ deɛ da ɛyɛ wo nipa no ɔso boa de ɔboa no ho ɛnɛ menom nsa menom deɛdi twan ɛnwom a wopɛ a wonom nsa wobɛno wopɛ paa no ɛntie ɛmɔ anyankofoɔ a wo ne ɔmo nam a ma wonom nsa no ɛne ɔmo nante
1: yɛmfa nkɔwurawura hɔ
3: sɛ wowe nam wei sei sɛ bia mɛfa sɛ bia wowe sɛ mo kraman na mopɛ ɛnam ɛdɛpa wowi ase akraman ma ɔmo ɛti saa kraman no na mɛwi a mede bɛnom nsa no a mewie saa kraman no wode ɔpɛ gya ne bɛbo sommmienu bi sommmiɛnsa nɛka ɛwetaa so sɛ obi na ɛde grawo asi wo yɛm polisi ne bi a ne aduokyee ne nua ɔsɛ ɔɛbaifo na ɔde grawo asi neɛm wone ɔbo ɔbo tɔ fam paa
1: bia wɔm so boro da fam
3: polisi ne se wonaa sɛ woyɛ baifo ade yɛmu a graw no asi bi yɛ mu no ɛmama grawa no awe naakye wɔse mefa nsa bi a wom biom anawe naakye wom ɛwu waanom nsa no biom wɔhuna sɛ watumi ka sɛ ɔgya nsa
1: ne ɔno kora tobi akyɛ
3: ɔtobi akyɛ ada ne ɔdi kakra bɛkana no no na atrega
1: sɛ ɔnom saa
3: kɔsɛnti deɛ waanom no ɛsɛ ɔnom no adeɛ
1: hyɛm ɔde ka
3: na ɔde ka madafo bi anom ɛbɔ nwom a wɔsɛ ɔama ntɛm ntɔma saa agya no na kaka mu apɔnti ne ɔsa ɔsa tutu wɔsɛre ɔhwiri kɔ soro wɔde ka no wɔnode wɔnom no nyina no wɔkɔno no nyinaa sa hyɛm deɛ ɛyɛ meya ɛwɔ mu yɛ maame
1: ɔmde bra to no so
3: very good ɔba tan
1: ɛba bi ɔdoro kura nɛ sɛ nka modidi ma ne bidie no ana wot
3: ɔba tan ɛsɛ ɔda wɔ ntimi nna
1: wawo
3: 13
1: ɛwɔ sɛ nka ɔdidi pɛkyɛɛ
3: mehua ka na na mekyɛ ɛma ne ntoma ɛma ma wo ɛdu no woaka mebɛkyɛ wo mema wo bi mema wo ntoma no bi ɛne yɛ mede kyɛ ma wɔ mo no ɔwo du wɔsu deɛ yesu asuafoɔ dumienu wɔsa de baako aka ho dumiɛnsa maame tuo nomi wɔda wɔ ntimi na adwendwen ɛtie wo mpapa adwene ho deɛ wu ɛti woyɛ wo gyina bɛ mɛma wotuo nom de siɛi ɛti wo papa woyɛ no ɛyɛ wo fɛ
1: mona sɛ mohwɛ mo maame
3: very good ɛgye sɛ mu gyae ɛbi wɔ noma metumi akaɛ sɛ mene metumi akra ani honom ani mohu bi ofie hɔ a ɛti ɛyɛ sɛ mosom hunu sɛ sɛ mohu mɔ ofie a
1: totoa kwan yie
3: totowa kwan yie
1: ana se apɔnfo bebere wo mo nom jot
3: agye
1: se suma na sen
3: suma ne ba
1: njare na wo no a wo se bi o se ho no kra na eye wo a untimi untimi resist
3: ah it is here wo no mi so ma me da wo ne wo se mo mo pamba pa se ma pa wu e sha kam ma me wo pa je se me no mu to ese o mu ko ese e obi ko na dwin so be ma me no rough o me se be to
1: abo ni pa kro e na je se ma me wo me ma
3: yes
1: na ye pon wa brother wo be ma yo
3: e be je no ati mi akwa se me kwa ko twitwa je me ma me every day kwemuni na se kwanti se ya o na modisi ya na wati wa foka o yari ti se mami adan na dwengwene but anyu muni ni munyina na ti sa aye adan na mko na ko ya sa de no tu e bi on papa omo pa nuo ne busunsem mami papa bi papa me on kan cheri da akwaji bibi
1: ne ma bebere wa o ba nhu
3: de bebi ana se ne se asem ye ne kache yire wo ne kache wo anya asem ye ne kache yire wo no yire ne da ekoba esunye me wo de wo metina ta fi ne tine twa boy wo tibi ka asem ye anche no cause asem wo kache wo yire nyame amwa do chiwara wa kan
1: eh no asen
3: asen eti e penifor mu bi wo hanu ma wo ye bibi ajiji bibi but on kan cheri yire kan cheri ma I guess if you need to open that seven, the baby will do no pan or catch yourself. And if you are, me why do you say, Miss I say, it be a minimum man, side you, Conaco and that's a queen who be. And yes, I didn't want car, I just saw Becca, and you didn't want to go to you, I didn't know. And I didn't suppose to say, Domina, and bet me Domina, sir,
1: I thought to us,
3: sir, was one name Nacadia.
1: I was at the end of crash, I see a few tree. I'm so unpenful.
3: Oh, here, a woman would be one more, would they? Bi suma bi kwa akwa jiba onfa nyiska mafi edifi okofi omo wo pa batimu nyiska ebu so ade kwa jisika onfa onpema etube kwa fio kakaka fio ofe
1: mudi
3: ni pe ni fio oya kwa ji efi bu ma kwa unye wura fio tra fio numa muye jama bu adwaman op mo muti fio sa woni efio ni no ana ma mu adwaman utimi kwa bonte woni fio ni gaja sa na kwa bonte mu adwaman.
1: Okay, yana si
3: fo. Save your own. If you ba ku say, I'm not tripping in fifi o.
1: But I'm not tripping be o.
3: I'm not tripping in fifi o. Ni pe o fe in fifi sia. Abro me tripping ko fifi o no. Ni obi atim ko fio. I don't know obi atim ko fio. E to mo ton sa sa se no. O mo to fie no. O mo bu fie ni nyina, mo dwini nyina agui.
1: Be funta ma sa se no kaka.
3: Asana, o mo si obi si fie fufura. O no mo no. Ni fini pa atim tra fie o. Omo muti sabro no so make in omo nim sa area.
1: Ni pa nyina omo ti omo nyina eka.
3: Omo ku pa ku fi ho.
1: Okay.
3: Eti mami die. O ja se ana emi ya na bet ne ma no. E se wo so no mo sana hu sa de ne edo kwa de anya. Ah, sa wo je.
1: Okay. Aja man so me da se.
3: Eti wo se wo to nim de se ai. Eti wo jiri se de wo eya wo fere se.
1: Wa bro de wire.
3: Wa bro na de nwure.
1: Panyine no kwa ah wona yakete wona yakete wa.
3: Ai
1: Oso ano dia ono nya scan na no ko bra wanti ya baby obedu anani bekumbi ya otimida
3: oh obeda
1: mm
3: so ti azie eti make man say say me die kamu ana die ni ya mu dia mu mami ni ye se mami se twene no e ye too much mu ka uno se za ko duro no eh ya na die ono se banu e se anu mu sane bia ma wan ko fo no mu dia agro no eno mu ni agro sa eno mu ko enyu a me bo a me de pesa anyu no me mo sa anyu no. We just said we are trying.
1: Okay,
3: I'm sure we are busumino busumimbiye. Then up a chop picture. Fatu ane. Let job busumimbiye never chop picture like that.
1: I want to say your edema wo mu ebe.
3: Edema sound. Prof, prof.
1: I was sum.
3: Asum. Yeah. Edema mu from come prof.
1: Okay. Yeah, that's it.
5: I want to say the na prof prof kana. The dikai pa. Omo no mami aso mami daso tiya se.
1: Kwa kumu.
5: Mami. Enna. Enna. Mammy, I want to do nine, a dumiensa.
3: Dumiensa.
5: Still,
3: oh,
5: that's why I am just sharing my mammy for we see.
3: Ah, come, my mammy, you grow.
5: 2 feet of mamma mean Tiasia.
1: And can
5: you, mammy, near Babasham? Babas Famotodo.
1: I was
5: sending my money giants,
1: and mammy went Tiasia and come over the rhythm.
5: What's
1: your so on the barrel?
5: Hm, Timammy dear. Omnia, me as a mammy Tias, but appear about one thing soon as say. Omo na enum but sometimes na nyo mo ababa obi be fiasi odunso
4: ɔkɔfi bia na ɔkɔtena sia na wadwo nso no ɔbɛsɔne ho wadwo nso no ho ɔnya adwuma na ɔkɔ yɛma ne tena akonnwa mu a ɔtoɔ no ɔbɛsɔre sei na asɛm ne toafo na wadwo nso na wadwo nso agu akonnwa mu
1: wadwo nso dan
4: wa ɔbɛbɔ ne baafi a hwɛ ɛsɛ agoragoragoragora ɔbɛbɔ ne tena ɛka yɛde ne di nkɔmmɔ saa afei
1: yɛkɔ commercial break aba
4: yɛkɔ commercial break aba ababa no ka ono ko ti wodi sa ya hu de be hu se wa edi afi wi ate wi no wa ne yema se no yem se no de sa be se no ai si ne sa se ndamri famu
1: adu so
4: no asusu mema nko anso de twa ehia no osu ofi se e ne fe senti mema twa ehia pa na ababa no tutu su gu kokko ko fefe
1: no adu so
4: wa adu so gu no enye no enye nani a
1: okay
4: e bibi na ekoso na emum atedan kase and the prof was in wo hu ade kron na ensa we also the prophet Jesus said many people in ejai
1: okay
4: onnom bio onnom on fansa ne nkawa no wo de kawa no abefe ti ye na na se se ne eh waso mu dia mai
1: okay
4: na min sha no
1: ya da se check here do
4: gas oven papa
1: engineer 1
4: chamo
1: onu aso ne fre no Ashanti Eliomax opo mpo otun for this kronkron
4: kronkron the gas oven no ofan no aduane ofie
1: okay
4: pano restaurant chop bar for munyina yeke edu gas and oven muton kwanche de de aye hihie anamoko kwihie nyame show bia
1: okay ene na muzu pia ba mr se se obi akwakwa ni obi ada na owie ye no nu aba abambu aba abufu aba firi se oba ne yade aye bema no bema no so yade aye oba no nemum baba iba mu no obia mu na shendem no obia text text di nyonko atem obia hia muzu pia ba mecha ntempa no ahoto beba ma obia nyankwa hosane ayaresa anu ti bomode pa se obitumi ade wo hato amuzu pia so na enu ane se obekwa ne nche otafu nche so ana se obefre ne 0247 7767 43 0247 7766 743 afi Alaska Star Enterprise ni mremem chia wo mane pa mo amo ha dai mo amo simu fie mo abusua fie acham bie wo simu asisi fa be da no wo ton wo be papa papa wo ne ho kettings wo ne ho afi de nkonwa ehundodra ho nyina bi wo ho ena flowers ahodo ne ma ahodo carpet bibia ya wo se odisi si de mo no agye se wo kwa Alaska Star Enterprise ho Friend 0256-330-75 and 0200-281080. Ave PB Bites. Ha! Onumbi abaye pabini se. Eti abusu yaswa peso ye pabini kwa dia. Eme PB Bites in pocket remaso. Ana ufi jim, ana ufi ye. Abrabu bia mo bo duduwa shie mu. Afashe anase ye no moko pe PB Bites. Chiri kwa ye. Eye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Friend 0203-398-707 mwa mwoton sana mwono mba nono na mwosabe kandu dubi ya mwope afe na na yebi ene kwa mfupenye na mfanya midini mwapu wose bra na wafo siu kwa bre suju inuwe chi ewa kwenye senji na emu so bina juu bribie anase anamobi na utu na unhunumu ya kwa na kwa kache siu na siu biduwe nima ya nefefefe di amao akwa ntusemu obeye yare semu susu obeye obi na juu bribie anini na obeye eno aso obe kwa Santiago na samai ube tima friend 0243-134-535 Yade asida ya emu dropa yade ma STC 4 STC adwuma no a ya ewo ho sa no ha ye kan master wo mo bɔ dwuma pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa STC 4 bɔ dwuma pa a ye kan sa no ɛno ntia sɛ obi a ɛkɔ foka wo ho sɛ utu kwan koa de a baabi a ɛsɛ sɛ ɔforo ka ɛyɛ STC na wɔm ɔkasadɛ ɛbu nnipa baabi a de nneɛma bɛhyɛ ɛyɛ very safe ɛnti sɛ wokɔ nkran akɔforo ka hokɔ tamale anaasɛ wokɔ takorade baabi a wokɔ biaa wopɛ sɛ wokɔ wodidi ansa na wakɔ wobɛyi wotie ansa na wakɔ no nyina wɔyɛ frɛ 0557-943-607 ɛna 0244-412-016 obisi nti pa no anase ndodom sin na ye ne ya epa cho mameka sin we nkyrɛ wo kokopɛ kojak proko di atwɛ wo kojak no eyɛ sɛ na wunya bibie na no mo asima me nsa pɛpɛpɛpɛ wo de awimie nu sima me nsa pɛpɛpɛ na adwo fɔm afɛ wo sin apronte kasa na agye gum sa ɛno anse wo bɛpɛ kojak chakotutu pɛ sɛ kyiri kwai na wo bɛsra fɛ wo sin afe koja regular fluoride toothpaste nsusu nie obi a kupe bi akiri kwa na asenye de nye nam so ase femfem wo a ene ye wo de ye Kojak P Kojak F sensitive toothpaste ena Kojak P Kojak F mouthwash ebe bo a papa pa 0244559597 ena 0244481341 dia ko o dia ko ha mema nyina bo afo nie safe no ahia wo ba no anana tena che na sensan bi ba aso tadua mu go oko num dia ko a aduane esifie nyina be di di wie so a anadwo wo na wo be yadwuma pa pa pa pa pa pa pa pa eti bomod ne pa na kopɛ dia ko bi te se kiri kwai na eni wa kagyina mu uni fie du ngotwe dia onka ho kuma se ahensan ena ko na bensua company limited nsan do nyina wo frene fa 0597578800 ena 0244606498 okay sabre de ye ko na yakwa ku din komo sima mi nsade mi ntim fam fefrefu bia enti ye ko na bema wabam kamera ni okay imwe na fe yenye birthday sa kanu na entwaso okay prof
6: beyini
1: akwa ba
6: yeah beyini
1: kwansu boko de
6: o boko
1: medika mi ate unka kura dada
6: the telephone number is
1: 055
6: and that's
1: Last days are dangerous.
6: Okay.
1: Kane de enwumre ya akura ma fre manager STC. O se kane de me ana me kan wa pese ho.
6: Okay.
1: Na o pese ho dodo a de beko. Na me se o amamfo nso fre akura ma me hu nipa dodo a ye de ko. Se bia me fa me nsa ana me fa nan. Eno pe na aka. Na ma ye de tu dwa na eno ana kura me da bia. Service ye adwuma bibia wo so. Eye 0507.
6: Okay.
1: 11 10 21. 0507 11 10 21 and once I am mobile money a telesell
6: yeah
1: over to my send you can see so and now be frame answer oh what up here make way you know now men send them for him what a friend line and a busa me answer
6: yeah
1: no my catch oh and why it is in the baba what's who do you say now so I can it's here we send you now the references and call me on one body ebia anima Kenya see
6: yeah
1: ebi abrago adweso na ma huni nyina nti eba no mikuta buku no ye bo di anwafo anye sa mo ba buru ka ne so
6: no kre
1: ohu mo ba buru so enti mo hwa na mo ntwetua ne tem so tina ye first
6: sa
1: o tina first ni film aka 24 days
6: 24 days
1: so ohu afi na kwa ye jasu afi se we sanu ese no na aboboso
6: ya
1: afi na be ko achi akohwe obi a message na dia drodro ni oh, enti mreka kre demu yi. Mreka kre demu yi. Eye 350 series, ye kwa niye ba. Mwenye na mwenye se wasa kwenye wa. Ti 350 series, maa na yadeye pa. Yadeye. Kwa si, ye kaa nwa yadeye kono. Ebra ye ye pe, ene betu. Ebra ye be pon, ene diye beba. Enti, efu kura. Efu. Bebi ape se ojina niye beji na mwa adronzo. Swa hunu. Enti 350 series, no mwenye ya. Na mwenye fre, eye 0507. 11 10 21 0507 11 10 21 number no ani na fe yankonkon anim ise papa wa hye achi na no me wa ha ana ma ayi o me kire obi kwan se o mo de nantwi edikai akomantam
6: eh no kure
1: so ho nti nantwi ne kobo ho na yankwa na no ade e mo nso so wa me afa bi wadum e me nso ma kire ka no ba bi obefa ni ba bi obegina nyina nso de mo nso ko ah what chance to send sanu so beko
6: bibia
1: na fi
6: anti o meba
1: okay
6: o meba
1: okay
0: Ya fɛnsɛ a kyena nyame yɛ adom a yɛtena ase ɔ santaase nyina mfɛ Jericho Junction deɛ bi asɛm baako a meka no yɛ berɛ nipa bi berɛ ne hɔ ma wo wo deɛ wohwɛ berɛ no so kɛkɛde atoto wo nneɔma ba ɛne hɔ ma wo nti worebɔ berɛ bi anaa woreyɛ adeɛ bi a ɛhunu ne sɛ ɛberɛ no a wowɔ adwen yɛ wo sɛ nyame bɛyɛ akyea na mmu ne nya wo dea w'ani bɛtena nkɔkorabɔ ato wo w'ani bɛtena mmerɛwabɔ ato wo w'ani bɛtena owuo abɛfa wo nti ɛna a wote ase a owuo mmɛfaa wo no ɛna ne na ɛyɛ sɛ wosɔle na wotu mmirika na yɛ woba na prɔfɛ dr joseph mensa ɛyɛ nhwehwɛmu fa w'abrabɔm ɛma wo ɛnyɛ sɛ a wote hɔ mɛyɛ ɛna mayɛ ɛne manyanyɛ
1: ɛnenam
0: ewiase adeɛ bi a wote wo bi a bɛka sɛ o adeɛ wei deɛ ɛbɛba o nyame bɛkyerɛ bɛyɛ no woni bɛte no na asɛe bebree ɛde ama wo nipa nni berɛ mmerɛwabɔ obi mpɛ wo ɔkorabɔ obi mpɛ nanso aba saa deɛ na woyɛ w'adwuma nkɔ yi a tuammirika bra ne yɛnyɛ hwehwɛmu mfa w'adwuma no ho ne yɛnkyerɛ wɔ sɛ ampa wowɔ adwuma nie ne nyinaa ka ho ma wotumi kɔ w'anim wɔ abrabɔm kama nipa bi wɔ hɔ bɛtena ase saa nyame bɛyɛ akyea na mbui na n'abrabɔ nyinaa nyene ne se sɛ ka obi a yɛahata abrabɔ tumi nyene ne se dendenden sɛ kaako ne nyinaa no sɛ wo na wama w'abrabɔ ayɛ dɛ akɔduru saa tuammirikai nyame yɛ adom akyena bra sɛ woyɛ kuani kua adwuma no a yɛka no ɛgu ahodoɔ nipa bebree nim sɛ kua adwuma ne kookoo wo sɛ ghana nso wopɛ adwuma sika nim nso ayɛ kookoo
1: wobrɛsika
0: nim hwɛ me se sika a mɛko bɛtumi de ama wo 3 months pɛ no kookoo bɛtumi 4 years kora ne
1: kookoosɛ
0: sika no nti kua adwuma no ɛgu ahodoɔ ɛnyɛ sɛ kua adwuma no sɛ wate wowɔ kookoofoɔ kyerɛ sɛ woyɛ kuani ɛbia no a wodeɛ no atutɔ bibi di kɛkɛ wokora wogye bosea odi wɔ nu hɔ woti kookoo no a kali forward na woasan kɔtua bi ne yɛasan ma wo bi wodeɛ wonka kookoo kuani ho nti tumirika bra nyame yɛ adom akyena na menhwɛ kua adwuma pɔteɛ yɛ w'adwuma wofrɛ ho dwadini da bia bosea loans ɛna wogye na ayɛ wo ka meka kyerɛ sɛ tuammirika berɛ nyame yɛ adom akyena na prɔfɛ dr joseph mensa yɛnhwɛ sɛ dwa ne yɛ w'adwuma a ɛyɛɔpanyini awiase maka kyerɛ sɛ awiase yɛ hu
1: sɛ berɛ bi wode bible nokwafoɔ hwɛ medeɛm off air na nansɛn mene papa bi nya encounter ɔyɛ sɔfoɔ na wodɔme abrɛ woka kyerɛ m sɛ krakye w'adwuma no mɛnya na mmufa wei ka ho wodeɛ no a wokaɛ no timi tuwa na wo na wadwena ba mtiri mu
0: ɛhwehwɛmu deɛ maka kyerɛ sɛ wote hɔ obi wɔ hɔ a ɔte asɔle bi mu ɛna sɔfoɔ bi daadaa no ɛnkyɛ bia wobɛkɔ aburokyire sika bɛbu so maka kyerɛ wo sɛ papa yi ɛfunu mpo yɛadaadaa no yɛadaadaa funu ɛwɔ asase wei so na ɛnyɛ wo a wote ase na sɔfoɔ bi ntumi nnaadaa ho ɛfunu no a ɔwuiɛ no ne mma sɛ ɔma ne ne bɛkɔ ne yere sɛ ɔma ne ne bɛkɔ ne kunu sɛ ɔma ne ne bɛkɔ no ɛduru sɛ ɛde ne kɔsi amena anim no na ɔmo nka ho ɛfunu koraa nipa yɛadaadaa no na
1: ɛnyɛ wo ate aseɛ ɔno koraa wɔnte hwee
0: yɛadaadaa no nti meka kyerɛ wo sɛ wobɔ bra no nkɔ yi a susuma sɔfoɔ bi tɛkyerɛ ma nyɛ wo dɛ sɛ sɔfoɔ no sɛ ɔbɛyɛ nyankom adeɛ ma mabrɛ abɔ akɔ yi ɛbra no bɛkɔ yi a ɛyɛ wo tie sisɛ de bia meka maka kyerɛ wo sɛ abɔdeɛ a ɔmu nnim tire so mfa soɔ ɛyɛ bibifoɔ ɛtire si so ɔmu nnim so mfa soɔ ɛtire no yɛde nkaseɛ ahyɛ ho no ɔmu nnim ɔmu susu sɛ ɛsi hɔ sɛ yɛmfa mɛbɔ mpaeɛ daabi ɛtire ɛna akyikyiri kuro
1: yɛ adwuma
0: ɛtire ɛna ma sika ba wo bɔtɔm wotie si so ɛna ɛbɛtumi ama woatumi ayɛ dɛn a ɛdi yie hwɛ mengyae dominion man o maka kyerɛ m sɛ dominion man enough is enough me sɛ deɛ aka wɔ nhyira ha ne sua woakyena woama
1: pɛbi
0: wonya bi aha no yɛmfa mma waawaa nti yɛka kyerɛ sɛ yɛdibi aba
1: na
0: woantumi ama mɛpɛ bi a woawasɛm dominion man yɛ mmɛmmaduru a ɛni dwa so ɛno nti na yɛka sɛ woakura no ɛyɛ wo ana wopaayɛ akyɛ sɛ yɛkɔ ankrɔfoɔ bɛha dwe na yɛni kakra
7: baayɛmakasɛm paa
0: ɛno no ɛnkyɛ bia bɛbɛdwa so baabiaa by dominion man deɛ maka kyerɛ sɛ bɛma sɛ wobɛdi mmɛnsɛm a waduro no no maka kyerɛ sɛ infection na ɛma mmɛma mmɛma no bi twetwe kɔ wura mu no ɛnti na wohia dominion man dominion man no bɛtumi aboa ma wo ho akyɛ ɛwɔ mpɛm mmɛma no mope ntɛm no mmɛma no ɔmo bɛma sɔle ya na nsuo fitaa no fi mu yɛ ɔ no ɛbɛ sesa wa wonkasa ɛyɛ wo
7: wobɛgyaa nom asɛm no
0: mese wobɛgyaa akokɔ life no
7: na bi susom sa nom a
0: mese wobɛgyae yɛ frɛ sɛ 2 minutes ne 3 minutes ne 4 seconds ne 5 seconds ne 6 seconds no bra bɛpɛ dominion man no bi frɛ me telephone numbe wei wopɛ dominion man no bi na woatumi awo so wo yere wopɛ dominion man no bi na woatumi awo so wo girlfriend wopɛ dominion man no bi na wo yere ani agye wo ho a frɛ me telephone numbe wei
7: 055 44 77 77 959 959
0: wei ɛne nɔma wofra dominion man no wobɛnya bi nhyira ha sɛ deɛ ndeɛ msɛ kyena mpo ɛbɛsa yɛsan so agye sɛ
7: nasdeɛ nti ɛbɛsa ne sɛ na amanfo sika wɔ hɔ
0: ya nti wo a wopɛ bibi abla bɛpɛ bi dominion man deɛ maka kyerɛ sɛ bɛrima deɛ wiemu a na ɔbaa no nka nkyerɛ sɛ a me wura nti dadada wowie
7: ɛno ne agorɔ no
0: maka kyerɛ sɛ kɔdaneyɛ na woawie sesiei woawie a ɛyɛ problem
7: nti woawie
0: nti woawie
7: ɛna me wura wowie
0: dadada nti me wura wowie
7: ɛne adwuma no
0: ɛne adwuma no na woawie sesie boys bɛbra wohu m saa lane no ɔmonam ɛnonti na yɛfrɛ biribi twe kyekyere
7: nɔma
0: sɛ bɛma deɛ tiritini na hawo na
7: ɛwɔhɔfiri
0: hɔ wodeɛ nɔma na mede ato dwane
7: frɛ
0: adanseɛ no bi
7: awerɛdeanabebree adanseɛ wɔhɔ paa bɛma adanseɛ a bɛgu me soɔ no
8: ayɛ prophet joseph mensa masɔle fie ni ɛberɛ bi du kakra woyale bɛyɛ hamani mans ni bosome mmiɛnsa wobaa ma yɛde wotu aduro so mepɛ sɛ wotwa ho mfoni kakra sɛneɛ na yale no yɛ wo no mepɛ sɛ ɔka no kakra na afei wohwɛ sɛnea yɛde wotu aduro so no wahotɔ no asi akɔduro
9: sɛ monyinaa ne sɛ ɛgyale yɛ papa ɛkɔdiri ka nɔ ɔda hɔ a kakra m nyɛna ɔtwe mmienu ma me mogya sɛ bɛma me mogya nnan mebra sɛ nan deɛ ɔmpene ma mmiɛnsa ne nso a medeɛ deɛ no deɛ ɛnka ɛso ne nyinaa no na yale no kɔa no na ɛkɔ soro ne mebra sɛ daabi ɔbɛyi me afiri hɔ nti ɔmoyi me kurampo na dɔctor fɔ no ɔmonya nteaseɛ sɛ nnipa ne ho ntɔɔ no ɛne mebra sɛ ɔna ɛhwɛ me sese wablɛ ɔde me nkɔma ne nnua bi wɔ nkran ma ɔno so atoa so ɛna ɔka sa na ɔmɔte aseɛ na ɔyii me nti yɛde me baa fie sɛdeɛ yaleɛ no teɛ no saa na teɛ manyonsɔ mentumi nkɔ toilet mafu nso so a ɛnyɛ kɛseɛ mena so nyinaa nso apagyapagya ɛbi mu bahwɛ me a ɔmo sɛ yɛduabɔ ne me se mendɛ mempɛ ntɔkwa menom ntɔkwa ko menkɔyɛ obi obi tɔma deɛ kora na wontuiɛ a menya wo hwe na ɛdɛn na obi kɔbɔ medua nti mede menye ntom sɛ yɛduabɔ mebrɛ bɛbi saa me a ne mu se ɛnte saa ɔmo a menɔ mkɔ akyi ɔbisa mu sa wodeɛ ɛhu ne biribi saa anasuo nti ɔyɛ nyaadoa a ɔte nyaadoa ba nkɔkɔɔ nti ne nafofoɔ maa no a ɔde nnoɔma brɛ ɔm nadwadifoɔ no ɛna ms baase baa wɔka kyɛɛ ne sɛ a mate sɔfoɔ bi nka wɔ ha se ɛna ɔsɛ he na ɔse ɔse joseph mensa prophet joseph mensa nti me berɛ ano no nso ɔte sɛ mea ɔnye adeɛ ni saa nti ɔyɛ na ɔbɛka kyɛɛ no ɔse nea mɛma sika na mode akɔ nti ɔmaa meba ne sika fa drɔpi ma yɛbɛkyinkyini aa afei ne yɛhu ha ɛsan frɛ mbi na ɔsan frɛ nnipakorɔ no nnipakorɔ no ma nda nahye no yie meba no a mesi firi kan no mu wɔ sukuu mu wɔ no ayɛba no meba no kuta me te se akwaraa no
8: mekae
9: ɔkuta me meba hyɛ n'akyi sata kora ne nsuo totɔ ne nsuo atɔ medu baabi a gɔta wa mentimi sɛ mɛtra gye sɛ ɔba me ɛne wata me ɛde me atwa kakra kra sa na ebedu a me hu da me ho yiram kye se mi so ndie mi hu e ha kra mi hu e kwa me fa so a
10: obeduru ha
9: a me di beduru ha ei ntia fe ye beduru ye yue bibia ye ba ha se mi le na me ban de na ji na ne se de o mo ka se dua bo no e ye sa se bedu a pa se enye dua bo na ya le
10: obeduru a me fa bible ye hwehwe mu kire o
9: ai
10: ana me se enye
9: na o se enye dua bo na ya le o se o bo ya o se yale bia samire fi dedi ene ye miti no okura na uni arise mu se me menya nko fi se wo kan se wo di sika chi kura se wo bem charge me a ka me wu fi se ba na kapre kure bi nko ta fa for lol fe na me brade ma ye no papa si da bi me hwe no ka chemba na fe na mba no kora ni so ata tensu aso ma me wo mu ati me hwe man ho ato no ampa da ye di edru na di coffee no di ba ni di edru ni ma me ekoda na do apa wani mu abakete ayia me dunso saa e ma na fi agu fom e fi se na me ba ni nse me wutu no bia na me ho
10: oh
9: o mu ni nse me wo mu suro o mu minister baba ko mi ho no so o mu suro se me wutu
10: o ma na o ma tu afri ho
9: o ma tu e ti se o mba ye duane na nwumre na chensam no bia akoda ye fi kese mu na me nko ama da nti me hu saa no so se o mu ni me chen no me da me ntupuru ni mu ti me da me kapuru no mu saa na me dadie kura enna no kura mintimi na me da ho saa na ti se mani ese de ko na mani han na ese de
10: bi
9: mi bewu no na bibia chem se sole ma bo piti no ma sole inti na me na me ti ho ti se de me ti ho saa na dia chi na dia sa na dia chi na dia sa inti sa dan na ye di aduro no o ye aduro ni ma me na me koda ye no me se me dun so saa afi ma dunso nkura bo nti ade kye no mbe po pro mbe twa omomne no na ma danti no omkura no omusuro enti me ba no de ne sa be campaign an bo bisi esi afia ene ma da o ma de papa ma dunso sa wo se me se ma dunso gwa ma wo se ma e ma ne hawo e ma ne hawo so wa dunso gwa kura ma ne hawo o pipa dunso no shiri gu na afi e sa yi me toilet ano pano
10: wo suna wo kura na wo su ntumi nko
9: toilet
10: ntumi njonso
9: ntumi njonso afi ma kwa toilet yi sa nti ebo ano pano bese ekobo bese 10 no ma kwa sa afi time a chena nti ebo bese 10 afi dem se afi amun se nso ma menwale afi du si me kodwale a na ato se me wu ei na we de die na we de ho ato kura na afi edie biem afi eni aba me ho so o mo de meta na eni aba me ho so
7: Hmm. Okay, mama, dance here touching. Ha. Ha. Aso bi tifie se obewu ampa.
11: Ah, me se.
7: Obi kwa yare enu mama di otafie wu.
11: Mama wei, ya sane ya le mo no ankasa.
7: Agye ni nsem.
11: Ah. Na ne mba ni nyina nim se obewu.
7: Wo de ya da kra ni se ne nkura ni nyina na ye dede ho twee ka twee ka twee ka no.
11: Me se wo de fa yare ne tena prayer camp ne yambo hiri ba ba ba ba. Aka cho se da ubewu no na sofo be ka cho se mfa nko hospital hospital nsu ni amo chiri ni e ho na bu mu se the prophet dr joseph mensa bet
7: na ye ye no kure
11: na ye no kure ya die bi e ha ubi a china jitwi na bra me ho ya le be ne ha obisi me de ne diabetes prophet me de ne diabetes ana me me de ne pressure obu o kura na wo be ba no mpo no e ye odua ne sam keke ne be kire wo ogu ha obeba no eduro ne ebe ma na ho ato obi betena ho nom saa den a doctor say onom abibiduro bewu enso so eduan ne awu din na ye bibiduro ei
7: koto mo a o se me pen haban aguso no
11: ebibifu o maka tro se etri esi ye bibini tri so nko a enam so ohunu de odi ye nti ne man ntumi ntumpon
7: ya
11: ohunu onte abode ase amaya yetumi dada fu Iye ni paketo a.
7: Ehawo.
11: Hwe.
7: Ye ne bekro.
11: Ah.
7: Ye ne bekro.
11: Oboa. Ye dada o.
7: Ye wura sie wa sie mon kofe nkomwa no na mon hyehye.
11: Mon hye. Ah.
7: Eh, mon kofa nsa wa yi yi.
11: Koko bi mra. Ona bo se won kon a oba, won kon a na abeko.
7: Mm, ye jaw ho.
11: Jaw ho. Enti de make a kire won se.
7: Hmm.
11: Tumrika fire de no stroke ni fa bra.
7: Hmm.
11: Wa no ache ache. Papa aden. Mame aden. Wankasa wotuo yina wonan yina asne abomba ako chese wo sole ahwi mu na wote tuemlika fa bra na prophet dr joseph mensa yenye wadro tuemlika fa bra
0: anya saa wa anya ne saa wote wo saa wani betianse ya kan efunu number 1 efunu number 2
7: na toso
0: efunu number 3 ne ya bo buei na me ni mo se no be ku we jamia
7: kama me wiase
0: ma die bi da ba
7: manizo mi hwenju ma die bi da ba manizo yenju
0: tumrikai na prophet dr joseph mensa yen saw ya die bi abo bi obu aseme die na syphilis obi se me die gonorrhea obi se me die na ye friend say hepatitis b oh tumrika e draw ho ani pe nwu adanse ni bi oba baba akwa
7: na den
0: baba akoka
7: ya ba wo ya ba wati hwe
12: mame ampom ti say
13: where
12: ni planning kwa kunya ni planning kwa na wo ti e chire camera ni wo mame wo ho ti say
13: where
12: ah prophet joseph mensa masole fie ni wo de yale bi ba hanam ebre kakra mu ni wo na esa wo mame wo na esa odi kan kasa ansa na wa kasa dena na ye no amade ne ba ya wo susu se wa man ti peni nyame aya ama mo awu ankasa ye o mama
13: mama me ya ye die be if 2 years ni
12: en fie mi
13: ni ni e wo ha wo se na ma fre o mo se ma me na akoko ma wontimi nkasa wontimi uhome
12: eh
13: to be ya no mo se o ma peja no na ko zebra hospital ene ya ba sa die ye nya ye wo asante mamu ha die che se ye nampo o mo ya fro phones wa na o ye macho na wa se I go come to me flame na me timi fa phone na me ho wo so se ya na ma ma pia phone na me me kunu se won pick phone na wo ma na ya se asede abeto kakara no o be ya bo so me mi enu akiri ni me nu aka to kuma bi be ya 10 years na won in chain me nu ani ya friend this system se mo se ma me ya le na bo ma me timi ya no hwe won timi hu me timi ma me ewu na me so me su na nya mbe ya wati o si yo te ya na me nu aba ko o won ka we no frem ka chen se wate odifu obinka ewo ahase na mi sade ne be mamma mi sika no aba no de na ba no si yo ni ye fene mamma mi sika na nyame ya dum odudu ye o wadene ba ye bosu mi nie ba ne de nyame ya dum ani ji abanka sankasa
12: mamme wo ba ha no na ya le na ye o sen
13: ya de na ba ma chira na ne ko ba ma fu na ho te she bibi ne wa ma fu no me ni mi chini na
12: nti sisi a wa nkasa otu mu say yes sisi a de
13: sisi a de yes afa
12: mon ka bibi nchira omo omo yale ade bi ameka ma ameka bibi nchira omo omo yale ade bi ameka
13: de metimi aka ne say omo nso omo fa no mba yi na omo nso intimi tutu ana mo emla wo chen na be bibi ala obi ala ya bi a na wo kon be nam no so asane yare
12: mate madase
7: Adansi etwagu ewo Prophet Dr. Joseph Mensa eho na ebeye me yapa se obetetena ho ama yade anka papa bebo ni se dwie obetu ase se hum na ebeye yire wo sotwan na mpa wo de ba be ko wu number no a ye famra na yesen hospital one
0: My telephone number is 0555 0555 44 77 77 959 959 0555 44 77 77 959 959 and I said 0541 0541 40 40 39 39 39 Here
7: and qua
0: tina lazos wu ye san nwane no
7: mpawo
0: onsama no mkwan
7: mpawo
0: mkwan so de eno no
7: tina zekia so kunya ne numpe
0: ai do ba na egugu tina so kunya ne no tie toda ya die bu ho enkunwa e se utumi yifri wu yi hu firi ufu mu
7: sa udwane no
0: aha entina ho ebre na ni ebia meka ya die de ebeku a no watu ase entem yo nipa bi wo ha ne de ne de e ya wo mu ya le na omo wo no se yo nkrofo bu ha mu de ne ya wo omo ape ba pa pa pa omo nya madam fonso te bola so awo
7: ai ono won ti mi nyare nipa
0: o te bola so awo na wo be ti mi adwale di pa pa ba
7: wo nya bi
0: e ya de na e ko
7: ya de wo ho
0: ya de wo ho anti e ba na wo panin ti na ate atwa mantes aka kyo se uti esusu nim de o de ye awo na wo pene na prayer camp bebrebe ni empire bebrebe fasting bebrebe awo no enye me jise wo so wo ma wo enye problem ba akokora ma me awo eye yale wo awo ka yade ho nipa bebrebe nim wan hwe ni ye bi asofo bi betumi adaada o ena wawo no mehu se ye yi wawo de na san nyina kase bi echi na mehu se mo wawo de no jese nsem o beka wawo de kura ho na obo sofo bi betumi atwa se wawo de kura mo de ayi banjika kura wa hunna mem
7: o ma wiye wiye edikuba boso
0: edikuba boso o be daada o